durar aghastaqablu mashtarayta minni bila iqalatin wa bi'atani bi haqqi wajhika al-karim habli ma lam yahuzuhu as-salihuna qabli habli nadamata 'ida'a ajma'in

durar aghastaqablu mashtarayta minni bila iqalatin wa bi'atani bihaqqi wajhika alkarim habli ma lam yahuzuhu salihun qabli habli nadamata adaya ajma'in min qasdi durri la tasuq li al'in wa habli al yawma talazum al yaqin wa 'indaka ja'alni surur

ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم

أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس

وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير

يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال

أطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليّ

واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره

wacce ko ñettel bi neena looy soobu nang ca duggee ñaan aajo yow mën a soobu rek boo ko xeeb waaw donte da ngay nduggi sax waaw suñ borom ne ñu ngi lay ñaan yàlla marché neex waaw kay mi ngi noonu bu ko xeeb ñeenteel ba neena mbindee fi njabootuk yàlla lañ del bàyyi xel ñi yàlla ci ñoom dee ci seet yàlla juróomeel bi neena del digg doomu waaye bul ëppal te bul yeesal ci mbir mu mën a doon ya taalibal wusuli yow aji sàkku egg lil maliki ci yàlla mi aji moom malik siiga mubaalaxa la ci malik waaw mooy ki nga xam ne ci dëgg dëgg moom moom yow mi nga xam ne yaay sàkkoo egg ci yàlla xaalif na nga wuuteeg arbaatan ñeent la da suluki fa suubu ga yow mi wudu yàlla nee na boo demee bay suubu di wut suñ borom nee na na nga wuuteeg ñeent ñeent ña mu ne hum ñoom day al ida wax dëgg yàlla ñoom dong na ñooy noonu humul ida mooy ñoom kese ñooy ay noonu koo jàppe noonu naan sama noonu la kooku du sa noonu ñeent ñi képp ñooy sa noonu li kulli man ñeel képp koo xam ne arada dafa bëgg taata man topp yàlla mi nga xam ne yuuri dana méng ala fata cem sa al morad na mel ga képp ku bëgg ci yàlla dara bëgg yàlla jox ko dara muy wut suñ borom ñeent ñi ñooy sa noonu ana ñeent ña nee na iblisu mooy sheytaane wa nafsu ak bakkan kadalika niki noonu al hawa bànneex wa mislu ti wa mislu zi dunia kem jile àdduna mutiuha aji topp seen haag day del ci ñoom ñëpp ñoom ñeen ñi mooy képp ku leen topp hawa kooko rot na kooko daanu na waaw kooko fakkastalu na mooy kooko yàpp na waaw cheytaane bànneex bakkan ak dunia si musaaka ne ku leen fetal daaneega noonu yu ban ya nee na ñeent ñooñu ñooy noonu képp ku leen topp da nga daanu ci kàmm kon nag nga ne ko luy pexe mu ne fal tas jun na nga jéng na nga tëj alkulla képp ci ñoom wakas sirta na nga dam asilaaha ngànnaay lam yore moom noonu bi di ko di ci xeex ak yow maanaam bu fekkoon ne kenn ku nekk dafa nekk jëmm di xeex ak yow sa mi neen na nga fexe ba tëj ko kooku am na foo ko mën a tëj foo xam ne benn point faible wax boo ko jàppee rek da nga mucc waaye nee na moom noonu bi nag am na ngànnaay lu mu yore di ci xeex ak yow na nga fexe ba damm ngànnaayam xam nga noonu boo def noonu moom kooku moom gañe ko moom li mu yor di ci xeex ak yow nangu nga armam ba damm ko ba noppi nag yow da ngaa xam point faible am jàpp ko foofa watlub na nga sàkku wusulan ak egg lillazi ñeel yàlla mi nga xam ne yuuti lfalaax dana joxe ak mbég dana joxe tawfiq mu di la waxal par benn benn nag mu ne fal tasjun na nga tëj a cheytaana cheytaane bil juuci al wasat ci xiif bu digg dóomu ne na cheytaane xiif bi digg dóomu la ragal xiif wurta tar bu mu ëpp loolu baaxut waaw bakkan daal na xiif xiif boo xam ne du la gaañ rek booy lekk lekk loo xam ne loru ga dañ na waaw loru ga dañ na xasbuka minhu ma yuqimu sulba taqawiyan li kay tutiya rabba loolu sañ tubaa wax ca naaju mu ne ko njóobee ni moom duñ ko dégg mukk kon seytaane nee na xiif lu ci ëpp nit ki bu xiifee du mën a moy yàlla moo tax xoor suñ borom ne laallakum tattaquun mi ngi noonu wal tasjud na nga jéng adduniya adduna bi buxdi man ci bañ ka nga xam ne qasata moom laa doon wax léegi qasata mooy jeng na qasata mooy moy na njub ga waaw qasata waaw mu laa doon wax qas ak qis al qis mooy firi maanu qis mooy firi maanu waaqimul wasna bil qist nga qist waaw kooku mooy maanu mooy ak njub waaw waaye qast nag moom la alquran na doon wax na wa ama alqasituuna ca suratul jinni waaw alqasituun mooy ñi nga xam ne dañoo jeng kàccoor yi kon ñaar yooyu bokkuñu nee na adduna li nga koy jénge mooy képp koo xam ne nit ku baaxut la nit kuy sànke la kooku na nga ko dëddu kooku na nga ko bañ ñooñu ñooy niti adduna yi adduna boo bàyyee waayam rek mooy tëñ ko waaye boo tapee mbumbaay bi nag lu am xaalis nga dugg ca faanaa kii di faan rek di dem tabarkal xamoo ne almaru mahaman ahaba kooku musiba la nee na waltasju na nga jéng an nafsa bakkan nag bi kasharati sahari ci bari ab fog waaw amal hawa bu dee bànneex nag fa sijnuhu jéng ba sumtun mooy noppi waxra goo xam ne feeñ na bu dee bakkan nee na lim bëgg mooy bari la ab nelaw lool nee na moo tax moom boo baree looy fog rek boo nelwee lu mënta ñàkk ba nga nelwee lu mënta ñàkk lajar lépp nga di ko fog waxuñu nag di veye fog mooy li ñu wax veye waxuñu na ngay ñàkk nelaw te nekk ci lu amul solo déedéet da ngay dundal say waxtu waa di doon jàngal alquran ci guddi gi ba nelaw mënta jàkk nga nelaw boo nelee ba yëg ne yeewu yëg ne wax

0: yàlla nelaw yi tubarkàlla am na lu mu def sa yaram yi nga jóg nag di jaamu waat yàlla bi kasrati sahar. Nee bu dee bànneex nag mooy noppi rek, waaw, ndax gis nga wax ju bari day neex, waaw, day neex ki nga xam ne day topp bànneexam, wax ju bari ak coow ak werante ak bóoseur, waaw, noppi ci loo mun jëriñ rek. Kon ñeent ñaa ngi noonu, nee na kenn ku ñeent noon yi kenn ku nekk nee na na nga damm ngànnaay lam yore te na nga ko tëj. Bu dee cheytaane nee na aljuucul wasat xiif, ndee ko xiifal xiif bu yam. Bu dee àdduna da nga moytu nit ay nitam di àdduna yi, nit ñu jeng, nit ñu bew, nga wattandiku leen. Bu dee bakkan nga bari looy ñàkk a nelaw. Bu dee nag bànneex nee na nga noppi ci lépp lu amul njariñ. Ya ayuha almuridu ay yow talibe bi laazim na nga taqoo ala adaba ay teggin de fa innahu naka moom yeg fii dana fekk al bala a bala wala wadab ak ñàkk teggin. Da nga fonk teggin lool, ndax dana tax musiba du la dal, dana tax ay ñàkk teggin. Ba nga koy siiw ñëpp naan diw amiti teggin mu dal la, te ko amuti teggin du am gënamal suñu borom. Wa minhu bokk na ci ay teggin nag rahmatu sagir yërëm aji ndawee ja bi ixtiraami man ànd ak wormaal ka nga xam ne kaana nekk na fawxaka di la féete kaw ci mag. Fa daa lii de naxjul maraam mooy ngirum pajuk aajo, ngirum pajuk aajo. Nee na bokk na ci teggin ki la féete ndaw da nga koy yërëm, waxoon ci tariqatul adabi rahmatu sagir lay baamu. Bokk na ci ay teggin ki la féete mag nga wormaal ko respecté ko. Nee na lii de mooy yoon wax na ku ci jaar lépp looy sàkku da nga am. Wa minhu bokk na ci teggin yaaluka sag def alladi ka nga xam ne maasaltahoo maasee nga ak moom, maanaam moroomante nga ak moom, nga def ko kanaf si ka nit gi sa bopp. Wa luz xam nga wa luz yi la bind, waaye wa luz rek la bëgg a wax, way wee tax wa luz ta nga wéeru bil muqaddimi ci yàlla mi nga xam ne mooy aji jiitu ja te tëmbaliwul fenn. Nee na bokk na ci teggin ki nga xam ne yéen a maase maanaam sa moroom la, kooku nga jàppe ko na sa bopp. Xam nga ñett ñooy rek mooy nit da nga koy mag wala mu mag la wala ngeen maase. Bu dee yow yaa ko mag nga ne moom ndaw la la féete dee ko yërëm, yërëm li mooy lan? Mooy del ko dee ko labire lépp loo gis mu di ko def da nga xam ne lii baaxut te moom ñàkk xam rek a tax nga di ko orienté. Lu rek nga di ko yërëm naan ndaysaan kepp déedéet, mooy na nga ko teg ci aw yoon rek mii noonu. Ki nga xam ne nag moom moo la mag nee na worma, wormaal ko de, waaw, walaw kaana xabasiyeen doonte dafa nuru sax ku fondooñ nuru ko na ko do ñu bari mën nañoo wormaal. Mag moo xam ne dafa sañsee am daraja yor oto yu mel noonu, waaye kiñ mënta wormaal mooy mag moo yor aw yetam xaw a tumuranke lool, waaw, yaram ba xaw a kii ñaare léeg rek mën naa am sax xet boo xam ne taxul mu neex lool. Ñu bari duñu wormaal kooka, te da nga ko war a wormaal. Ki nga xam ne nag sa morom la nee na jàppe ko ni sa bopp rek mi ngi noonu, te nga wéeru ci suñ borom. Wa minhu bokk na ci teggin idmanu nasihati nga saxal labire li man ñeel ka nga xam ne ra'aytuhoo gis nga ko minal baraaya ci mbinde fi sa zaman wala boog fi zaman ci jamono ju mën a doon, waaw. Nee na bokk na ci ay teggin képp koo xam ne gis nga ko xëy na muy def lu dul noona nee na kooka na nga ko labire, waaye bul ko xas, bul ko xas, waaw. Diw di nim bone, waaw, diw ak a bon kooku day mooy yàlla rek lay def, mel na yow muyoo yàlla, waaw. Yow mi bu la yàlla dimbalee ba yow ngay jàngatu alquran di nekk ci lu baax di dem ca jàkka ja, boo gisee koo xam ne dafa sàgga nit dëgg la lam nekk moom baaxut, waaye rek nga labire ko te bañ koo ŋàññi. Moo tax sëñ Touba nee na fal tan wi te nga yéene taw batan ak tuub li si li isyaani ñeel borom mooy yàlla nga. Loolu na nga ko def li wa ci man ngir jëmmi buur ba nga xam ne naxaa tere na ani tuuryaani ak mbewte akuk jeng akuk cànkute, waaw. Nee na ki nga gis mooy mooy yàlla, waaw. Nee na rek yéene ko ñaanal ko suñ borom tuub, ñaanal yàlla yàlla yàlla na nga ko jéggal moogal nga di ko xas, waaw. Te loolu nga def ko ngir jëmmi suñ borom tabaraka taala, xam ne boo ko defee yàlla mën na laa musal ci mooy yàlla googa. Wa fi lxadis ñëw na ci xadis yonante bi mu ne laa tasaalu ummati, am na benn xadis bu yonante bi ne laa tasaalu ummati kun na nga nekk zaqtidaa indi boromuk roy bi hudal a immati ci njubuk kilifa yu baax ya imam iliman yu baax ya. Yonante bi dena woon laa tasaalu ummati bi xayrin sama xeet wi de duñu dañ ci nekk ci aw yiw li feeg teggin yi ñi ngi koy sàmmonte, mooy ndaw ñi ñi ngi wormaal mag ñi, mag ñi ñi ngi yërëm ndaw ñi. Bu demee ca jëwhar ba andina ko. Wala takun bul nekk taaliba xaqi nafsika di aji sàkku sa aqi bopp sa wormay bopp in room tan dem sakku nga antako na nga nek fawqa jinsika di kawes ak mas neena bu fekke beug nga kawes ak mas bu yema lijeena sa atti bop waaw yow dag ma wara magal waay bi ma nuyo lutax di foma nangam waay lutax su jotaloma bi ma gisee ma ñew lutax jogo ma yu mel non ne lol ku defor du ko def yow dal del jox nit ñi seen ak rek waye bu jema sentu nak ñu di la ko jox lol batay waxon nako ca nahjuba waaw bu japp ne kenn dala amel ak ba war la defal dara dedet waaw wa annaka lasta mustahiqan li shay'in min at-ta'dhim bu japp ne kenn war na la magal ne bo lol bu ko japp bu tuddé sa tour sax ne la alin badara nga wax ki li do wax ma señ alin badara waaw lolou lolou ëpp na def fala tu jaris bul togalek man kep ko xamne yakuna dana nek akbara di gëna magge bin ka ci yow bila daruratin ci lul lor balli am kay isbira nga buñ hatta yakuna mbate dafa nek mom mag momé talibal mujalasa di aji sakku jotay ba min ka ci yow kon nak fajalisu nga jotay ak mom nga toga mom bila mujanasa ci lulut xetonte lulut nuronte ak mom bokku na ci ay teggi neena kep ko xamne daf la mag wala mo la gëna fété mak wala sa kilifa la bul togalé ak mom wala bul bokk mom ngeen bokk fenn fu ngeen tok ah ludul lor moko waral ludul lor da lor da ngeen bokk ne ci avion bi wala bokk ne ci auto bi da yalla mëno wacc ci suuf da ngeen bokk di lek dañu lal yefi ci suuf wala dañu lay tek ay bang yo xamne fofu xeyna lola fa xew wala yu ko noru waaw budul lor dal neena bul nango togalé ak mom mané isbira na nga muñ lolé ñuko lal da lu noy lolé wala lal ba yow nang ko muñ isbira alif goku isbir rek la wa alif al itlaq la wa la dhahir isbiran def ko nunu tawkid al khafif neena nak bam dess nak bu fekke nak mom kilifa goké wala sa mag jojé mo sakku ci yow neela dede ñewal tok fi wa ko na def kat ñewal tok fi neena so bu ba na nga jëfë ndigal na nga tok ak mom de waye bul tok tok gu melna togam da bila mujanasa manam dal naga tok togir wo xamne ko ñewit dara xamne ki mom moy kilifa gi moy sa mag man ayew mi da nga mënta ñak tok ci kaw rek waay sa kilifa forcé la ba nga tok ci kaw nga dal di jël sa tank dal di aj nak melni yaay kilifa nga ne ku ñew day japp na ñaari morom lañ lolu ëpp na def waay lolu da ngay tok togenu togenu ku ñew rek waay da nga tok ne donc tok bo xamne da naka rek togo rek waay non ngay toge waay bu ñew rek nak wax deug yalla japp ne dang ko yeyo moy bila mu jaana sa fa haythuma jalasahu fofi togalé mom fa haythuma jalasahu ge kon fajali fajalisu nga jël fagi bo le ko jalisu nga togalé mom bi waqar ci ak wexu za sakinatin bir mo ngay borom ak dal ma hatiqar andak xew gis nga firine ko sax lol moy bila mu jaana sa neena bo dem ba togay ba mën ta ñak ba nga togalé mom nga togalé mo ci wek lol togay bi dal dara neexul dara sa fulé ci nga dal bu nek di yëngato ga andak xewu ne naka togalek mom nona wala takun gul nekit fawqal firas di nek ca kaw lalba ma aman andak ka nga xamne tatlubu da ngay sakku yumnahu barkem allati barke bi nga xamne fihi nek na fa al aman kul tek suñ borom wala takun tabul nekit mulasiqan di aji ñoxu leho ñel moy di aji tapko sesko hala majlisi ca jotayam wa saffi na nga selal minu ci mo al khalada kholba neena ki nga xamne da ngay sentu ji mom barke ngay sakku barkem bul nango togalé ak mom ci kaw ab lal né lol bu ko nango bu ko def ki ngay sakku ci mom barke bul nango togalé mom néna nak bu démé ba nga xamné togay ba mën ta ñak né yena bok fu ngeen tok néna bul ko ñoox waaw ñew di siyaré kilifa sës ko lol ëpp na def bo nuyo rek arrière-al may ko xiddiko bu la soxla woon bul ko ñoox tayit nak nga raxasab xol bam set nga diko deglu ndax kat lu ñak ay xekam yu muy wax wala ay denkan yo xamne man nga ci tataan sa aduna defaro ja wa safi min khalad al khalad day firi al qalqal al qalb nga raxasab ndab wa minhu bokna ci ay teggen tarku dhanbi baye bakkar wala uyub ak mbolim ayibi ndax tariku ha ko len baye kat ya fusu dana taxe bil uyub ci kumpaya nga bokna ci ay teggen nga baye moy suñu borom way sikki nek ci yow nga raxas ko bam set nga fur ko dafur ko bam set ne lolou kuko def yalla man nako won ay mbot ay kumpa yo xamne du ñepp koy gis kon moy suñ borom ñak ñaawi teggin la waminu bokk na ci balegi afuka sak jéggelé bila udwana ci lulun nono li wa ci baxin ngir jëm yalla kay aji dess jaara ko tabene bil ikhwani ca bokk ya bokk na ci ay teggin mooy ngay jéggale bañ di fayantoog afatu anil a'da'i turan sëñ tuba waxoon di jéggale waaw bañ a nekk rek defoon na ma nangam sa xol bi woon ku nekk nga am loo ko ëmbal ci bis nangam defoon na ma nangam di dajala rek waaw del jéggale ngir jëmi suñu borom tabaraka taala waaw jaada bil ikhwani ikhwan wooyu xëy na mu jublu ci lam waxoon ca xuqal bukaawu wa rufqatun wa hiya ikhwanun lahum himamun mooy ay bokk yoo xam ne yéen a bokk lu ngeen bëgg waaw suñu borom léeg-léeg nga jaar ca yoon wa mu boole la ay bokk yoo xam ne yéen a bokk lu ngeen bëgg loolu tawfiix yàlla la wa minhu bokk na ci teggin taksiru tilawati baril looy jàng alquran maa salaatina ànd ak sunuk julli ala bashirin ci yonent bi nga xam mooy albashir mooy aji bégle jamaa koog boole na boole bi yiwiya waaw di jàng alquran ak di julli ci yonent bi alayhi salatu wasalaam mi nga xam ne bashiran bokk bashir bokk na ci tur yi waaw waaw bashir mooy koo xam ne day bégle ah bu ngeen defee nangam bi suñu borom mi ngi leen di xaar ak ay àjjana yoo xam ne tabarkàlla yonent bi nga xam ne mboolem gëneel dajale na ko loolu bokk na ci ay teggin nee na salla yàlla na dooli xéewal allahu yàlla alayhi ci moom yonent bi bi taslimi ànd ak musal ga wal aali ak ñoña wa sahbi ak sahaaba ya dabil ulumi ya di waroom xam-xam ya ay xam-xam yu bari lañ amoon lii nag maa ngi koy ñaan man tafaa li fekk jariñu na al muridu taalibi ba bittibaaci amri murabbihi ci nangoo topp ndigalul aji yaram tawilil baaci kadi aji gudd ab jéego waaw lim ko tëje mooy jullu ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak ay ñuy ak sahaabam yi nga xam ne xeeti xam-xam yu ne làqoon nañ ko li fekk ab taalibi ab murid ab taalibe mi ngi nangoo topp ndigalul sëriñ bi nga xam ne moo koy tarbiya sëriñam bi nga xam ne tawilil baax mooy ku gudd ab jéego la bu doon am njàng mooy jàng la ba fa njàng kawe nga xam ne néewuta dab bu doon day dox ci yoonu yàlla dox na ba néewuta mooy ku gudd ab jéego la rek mooy ku gudd am lef la mooy koo xam ne daal domaine am daal raw na ca bokk na ca ñee ca jiitu li feeg loolu mi nga am rek yàlla na salaatu wasalaam nekk ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam tey nag laa chaque ne taalibe bi bu amee sëriñ bu mat sëriñ bu ko mën a tarbiya li feeg mi ngi nangoo topp ndigalul sëriñ bi rek loola taalibe bi daf cay jariñu kon mooy loolu mooy salaatu wasalaam yàlla nekk ci yonente bi ma fàwwoo fàww rek kon foofu la xasiyee gi yam subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin subhaana rabbika tudd naa selluk sa borom rabbil izzati yàlla kay borom tedd nga amma walis lépp loo xam ne yasifuuna danañ ko melal ñoom yéefari ci ay melokaan yu ñaaw wa salaamun mucc ak jaamu ala al mursalin yàlla nekk ca yi ñañu yónni wala xam ne tam mboolem xeeti cant yi lillaahi aji yaay la aji sax la ñeel yàlla rabbil alamin yàlla kii borom bindee bi kooku suñu borom moo koy tontoo yéefari ca mujjug suratu safaat jeexal ba doon nañ wax naan malaaka yi ñooy doomi yàlla yu jigéen wax nañ loolu wax nañ tamit ne yàlla dafa nay yadullahi maglula waaw laqad samia allahu qawla allatina qalu inna allaha faqir kon liñ tuumal yàlla bari na loolu bari na ba qalu ittakhadha allahu waladan waaw suñu borom nag di setal boppam waaw ginnaaw ba mu setee mooy da nga koy setal ne ko sa borom de loolu ñu koy tuddal yéefar yi wax yu yàq yu ñaaw yooyu yooyu ak yu bukut ak yooyu ci ay wax yu ñaaw suñ borom sori na ko de sori na ci lépp lu ko yéefar yi melal waaw mucc ak jàmm nag yàlla nekk ci yonante yi te cant fu mën a wëreeloo yàlla dong moo ko yeyoo allahuma salli ala sayidina wa alana muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain
1: yéen ñii di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waaye bu leen fàttee laal colosse de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen man cee jot
2: bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillah wassalaamu ani ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa qadiman wala maa ngi tàmbale samay kàddu ci tur suñu borom di wax bismillahi rrahmani rrahim di sant yàlla di julli di selmal ci ab yonantam ak ñoñam ak sahabaam ak liggéeyaakanam ba di nuyu waa ak tub xam-xam nuyoo bi islaam te mooy assalaamu alaykum wa rahmatullah di jiital ci nuyoo bi Serigne Abdou Samad ak borom xam-xam yépp ñi ngi fekk Serigne Moustapha Sy ci bunt bi waaye di sa nuyu di ziar Serigne Cheikhouna Mbacke Serigne Cheikhouna Lo docteur Cissé ak Serigne Alhaji Malick bàyyiwuñu kenn rek kon nag tey nu fas yéene ñëw rek indi sunu wàll ci waxtaan wi ci gilem xam naa moom dafa yaatu ba loo xam sax fa muy fooy tàmbalee waaye kon danañ ko def ay sirsila rek ngir bañ mu gudd xam nga gilem nag dañ ko tuddee al jamal dañ ko tuddee al ibil dañ ko tuddee al bahir yàlla da ko bind ngir war ñu koy war ak sëflu diis waaye ku mën a muñ la ku mën a gàddu la ku mën a yàgg la ci ay circonstances yu jafe ku mën a gaddu mar la man na mar dir bu gadd man na tok dir bu yag du ndox du na ndox wa ta day denci diw ngares ci jigeenam bobu ngir diko meuna dimbali ko bu ci amé soxla man na dox ci reserve bi dikante bu yag wa kon ku meuna muñ la ku meuna gaddu la sun borom tut nako ci alquran alkarim wax ne afala yansuruna ila al-ibli kayfa qulihat ndax duñu xol gilem naka lañ ko bindé surtout khasiyé aya 17 kon al-jamal al-ibil kon mi ngi nonu yalla tudna al-jamal ci alquran alkarim waye nak budi al-jamal bi siqatihi al-mufradati ratul ci al ci alquran lidul ben yon hatta yalijal jamalu fi samil qiyati surtu ahraf aya 40 kon ben yon bi rek le batub jamal ci siqatul mufrad ñew kon dafa bëgg wax ne ah li fek duguluñ gilem ci ben ben pousa ta xam ngeen loola lu jombala yalla joxe ci misal ngir dugug ni wedd yalla yefeeri aljana andak nak ñu nur ci reuy ak ci wedd bude batu ibil nak alquran tud nako afala yansuruna ilal ibli kayfa qulhanaku ay bi da fay wote pour ñu setantal ci magayu mindefu yalla annaha alquran tud nako ci qissatu yont yalla salih ci barab yu wute hadhihi naqatullahi lakum ayatan sur ahraf ay jurum ñaar ak jurum ak ñet batu albahir ñewna ci qissa yont yalla yusuf alayhis salam waliman jaa bihi himlu bahir surtu yusuf ay jurum ñaar ak ñaar kon gilem dañ koy tuddé ci alquran ci ay turam yu wuté bi hasabi siyah batay gilem al ibil ak jamal ñewna ci ay ahadith yu bari yaronte bi sax terena ñu togn gilem yaronte bi ramon ak gilem mu yoy lol mu ne ragal len yalla ci bahaim yi nga xamne mu ñu wax sen aajo ittaqallahu fi hadhihi albahaim almuhjaba baba gilem ramon gulom pañ lol nga gis gilem timit ñu ko inde ci buntu asaka ci buntu asaka mu tam ñew na ci nga xamne ci walu fiqh lu bari amna ci kon ku am gilem ma min sahibi ibilin la yuaddi haqqaha nga xamne di wane responsabilité borom gilem ci haqq yalla ji nga gis timit benen hadith bo xamne bari na ciow tawadda min luhumil ibil na ngeen japp bu ngeen lek yapp gilem donte lola la ci señ bo wax ci tawru subhan mom doyna ñu lolu lañu japp mi ngi bokku ci masailul fiqh yi nga xamne borom xam xam yi wutu nañ ci ñentel ba nga gis nak sun borom nu muy junjé ñu xol gilem niko yalla bindé ñu yalla tuddu alquran wo nit ngir mu medité ngir mu xalam ngir mu xalaat ci magayfu ci magayu yalla mi bind gilem ak katno sun borom ak sun borom nim tagatalé univers bi doomu adama yi ak gilem nim meuna muñé nim meuna gaddo kon gilem dal misal la ci alquran ci kawtefu yalla ci bind kon al jamal ci mufrad ñewna ci alquran ben yoon baatu ibil ñewna ci alquran ba ci gëna siiw nak moy afala yanturuna il ibli kayfa khulqat naqatu al bahir ñewna annaqatu al bahir momitam ñew kon yalla jeglel na gilem tuddu ko tuddu ba leer ci alquran karim def ko mu bokko ci a'zamul ayat yi tektale matu katanu sun borom wax afala yansuruna ila al ibli kayfa qulat suratul khasiya aya fuk ak jurom ñaar bayima bi xamne moy mom la yalla tuddu jeglel ko ci barab bi wote directement ñu settantal ñu xalam ñu mérité ci mbindam ci créateur kon di tektale magay yu yalla def ci gilem ci ay hikam ak ay secret kon al ibul nak ismun yutlaq ala hada al jins min al haywan mom nak ismu jamin la la wahid lahu min nafsihi inda jumhur al lughawiyin ñu ne al jamal moy kubu gor bi annakhatu moy bu jigen bi al bahir nak buñ ko waxe mom dañ koy boyal gor ak jigen wa sumiyat al ibl bi dhalika li kathrati ibliha wa sayriha fi al falawat wa khila min al ibli wa huwa al ihtimal wa sabr kon gilem yalla tuddako ci anam yu bari ta xam ngeen ne arabi mom min nañ ko lol ndax ñom bañ ci gis seen bop dañ ci gis seen jari ci war gi ci seuf gi ci meew mi ci yap wi ci wabaram bi yep dañ ko ci gis te mom kawteef la ki ban la ci muñ ak mëna gaddu te mom yalla da ko bind formé ko mu mëna and ak désert bi nga gis al ihjadul ilmi ci yalla bind gi bind gi lem xam nga science moderne trouver né ay particularité yu yéme ci gilem nga gis jigéñ bi mom du denc ndox rek niko yenn nit ñi fogué wayé mom kérès la ci denc nga xam né gilem nga da koy jarino ngir mëna am taxa force denc ndox mi nak wal ma daakhana jismi indal hajati ñaarel bakku manam muñ mar la gilem man na ñak lu upp ci ndox yoramam gaaw amar ko ci bu gaaw te du laru te amane bu doon yenen bayima yi ñu laru waye nga gis tankam bi niko yalla binde ak kimtani ci nek ndegum lolu nga xane man na dox ci kaw arrimal te du xus du ki nga gis beutam yoyu niko yalla binde am rumusun tawila ak ay xef yu for yu ko meuna sam ci suuf beñ bi ak ngelawli waye bakan bi su ngelaw amé lu bari man na tecc xatal taxé bakanam yoyu waye tangor yaram bi man na gaddu ay soppiku yu mag ci degeere tangor ci yaramam lool nak day tax mu neew lu muy ñak ndox ci ñak yépp yalla da ko def ci gilem muy misal muy yéme ci diqatu al khalq al ilahi gilemit non la ko sunna an nabawiyya yittewo ya yonent bi digg na ñu am ñewantal ci gilem yonent bi téré na ñu tek gilem lu mu atul gis nga ci buntu asaka yonent bi léral na ci lu bare bare ak leral nañ ci bit atté leral na atté yapam ak saw ak soom digël na sax ay nit ñu naan sawma ak mewma loolu dañ ci ñew kon li dañ ci déggene l'islam dafa boole jariñu ci bayima yi ak rafetal jëm ci ñoom gis nga gilem nit mëna ci jàngé muñ gilem nit mëna ci jàngé gaddu lor gilem nit mëna ci jàngé deugër ci aw yoon gilem nit mëna ci jàngé économiser ci jëfëndiko xéewali gilem nit mëna ci jàngé gaddu choona ci yoonu al maqasid al azimiyya budé nak al isaratu sufiyya ñu né gilem ci ahlu tarbiyya ñi nga xamné ñoom dañuy yaré dañuy gis né gilem bañ ci jëlé misal ki soobu jëm ci yalla mu mëna muñ yagg ko yoon wi mëna muñ choona bi baña taxaw rek baña décourager ci jafé jafé bi ñëk rek waye fexé buy jot objectifam mu and ak deugër yi nak ay nuro la yo xamné tarbawi la ndax ay mom day woté ci ñu sétantal ci kattunu gu yalla ak ci nim bindé gilem ku sétantal ni yalla bindé gilem da nga dolli ku yaqeen certitude ci ne yalla hakim la ku xereñ la ci midam cër bu ne bind nañ ko ngir ab objectif tay nak xéewal dafa wara bijji dafa wara jur ak tiant tay nak xalam ci mindeefu yalla yi dalay wam mat ci magal yalla ma bind inna fi khalqi samawati wal ardi waqtira fi lay wana hari الآيات لأول الألباب يالا بند جيم بند أسمان أك سوخ أك ووتي غودي جي أك بيتي جي لولو أي كاوتين لين نيال ني أم خال سورة آل عمران آية تيمير أك جيروم ين فك كون نيك جيليم دو موي ريك بور ديبلاسمان ولا مصدر قضاء ني مانا جيفانديكو ندوال كاف ميوما وايي كاوتي فو سون بروم لا nga xamne fa boole itqan fi al-khalq bindugo xereñu waye ñariñ ci nit ki waye di tektale hikmatullahi wa qudratihi mota alquran woñu ci ñu setantal xalam ak xalaat ngir ñu mëna ki gëm yalla man ca doli ko gëm yalla ak sante yalla ak jébal lepp sun borom bi bindigelem subhanahu wa ta'ala gëlem nak buñ ko dey xol ci science moderne dañ gis ne mom moy haywan bi gëna ëpp takayufan mahal bi atis as-saharawiya al-khasiya désert bi ilmul hadith wuñ gënë na découvrir na khasa isa tasrihiya wa wasifiya mudhisan mudhisa yi tektale kattunu gilem ci mana gaddu tangor ak mar ak dox di sax bu guddu li nak dafñuy pousser ci ñuy dolli xalam ci wax yalla ji afala yanturuna ila ibli kayfa qul kha kon ay bi day wote ci ñu xalam ci ñu xalaat ci ñu mérité ci badih khalqillah yemek mindefu yalla bu ñam rek ci xol ci apparence bi xol rek jigenem bobu du denc kayu ndox de dañoy jappon ne ndox lañ ci denc waye ndekete wal haqiqatu al ilmiya moy jigen bobu gref la ci denc digu la ci denc nga xamne da ci jariñu bu soxla ngir produire force kon xamne man na manke gilim dal lu yeme la waye ñaaral ba nga gis kaptan gi ko yalla jox ci manam muñ mar gilim man na ñak ndox mu bari ci yaramam xamne bu done yeen baye may ñu faato mom nak man na wut lu ko wutu bu amé ndox waye gis bu gisé ndox dir bu gatt ban na ci daan kanté bu bari ci waxtu bu gatt ta lolu du indi yaram yi ay reng reng wala ay jafé jafé ta bu ko benen bayima defone am jafé jafé bokko na ci jaglé gilem moy golobir rouge yoyu mom bay dawitu sakri la yoré wutek bayima yu bari li nak da koy dimbali ci mëna daw lu bari mana gaddu soppi kuy bari surtout muy na ndox bari waye ni mana gaddo aw tangor digile man na gaddu tangor wu yekati ko lol ta tangor yi rambi man na soppi ko durant la journée lol nak day tax mu mana newal ñak ndox buy ñak gis ka bakku ndigilem da fay joxe ay fonction yu am solo neewal ñak bukharul ma buy noy way tartibul hawa dakhil man na xatal baxé bakanam yoyu bu ngelaw amé waye ci beutum yi rek niko yalla joxe rumusun tawila wa kasifa ay xef yu dole yu ko meuna ar ci pousser bek yoyu waye tanki am akhfafun arida layna yu ko meuna dimbali mu dox ci kaw beñ bi waye tuñum wowo ak appareil digestif mbobo mom itam sun borom def na ci kimtal ni mané laké ay gantax gu am dekk ta duko jam waye appareil digestif mbobo mom itam lu yéme la waye méw gilé mom itam amna ay étude yu wané né méw gilém dafa risque ci protéine risque ci ay mahadine méw gilém amna vitamine C boko comparer niveau bu kawé boko comparer yenen méw bayima yi ci dess waye yap gilém mom itam non la boré protéine non la boré fer non la boré seng vitamine B12 te gën na néw graisse yenn yap yi lol nak mi aju ci azu gilem gi ak parti bi nga jël kon yépp jaglé yépp da fay tektalé manam ihkam ak itkhan ci bind ko yalla bind yépp da fay pousser ki gëm yalla mu maggal yalla mi bind ak sant ko niko sun borom waxé subhanallahi alladhi atqana kull shay'in surt nam li ay juroom ñet fuk li motax ay bi afala yantrun il ibli kayfa khulqat ñew di wote ci ñu xalam ci bind gi yalla bind gi lem ndax misal la mo leer nañ ci at tawaf khul badih ci digeunte bind gi ak fonction bi ak nature bi li nak gën na leer ak avancer al hulum al hadithiyya al hulum al haditha moy science moderne waye nak andak nak objectif principal ba ci ay bi moy ñu xalam ci katunu yalla ak hikmam kon man dama yem fi ba benen jitaay ñu ñew ak yeen ak gilem ndax gilem dañ ci wara wax bareena wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dara ñew ci meew ma gën ci xotal yap wa ñew ci garas ga ak ci yu bare ak walen yonent bi amna ñum ci dikulon ñu nan meew ma ak saw gilem lool yep dañ ci ñew inshallah wassalamu alaykum
3: wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa tu xam xam ñi ñu nepp di len ziar bu baax di len dox ko ci nek sa waccu way bu baax wa di jital ci numéro bi ci CR bi Serigne Abdou Samat mbacke bu Serigne Soye bu ñoo koy ziar baax diko ñaan suñu borom guddal falam dal yokku wërëm dal yokku ay xewalam ak tawfi xam naka non yit ñu koy ñaanal bëpp julit suñu borom dal yokku jamm ji dal yokku xewali dal yokku tawfi xey bu baaxa baaxa baax di nuyu ak ziar suñu kilifa yi nga xamne ñoo nekk ci ëttu xam xam li ci jital señu Bassirou Touré ñu koy ziar bu baax señu Elhadji Malick Dieye ñu koy nit momit ko ziar docteur Cissé docteur Fall señu Cheikhouna Mbacké señu Cheikhouna Lo commandant Malé Dieye ak ñepp rek borom xam xam ñepp yi nga xamne ñu ngi ci ëttu xam xam
4: صباح وفي المساء لهم تداحي بعد نجاحي عند الصباح وفي المساء لهم تداحي بعد نجاحي عند الصباح
5: ما بغون واخ نما نيات فرنگ
4: لو امتداحي بعد نجاحي عند الصباح وفي المساء لو امتداحي بعد نجاحي عند الصباح وفي المساء له امتداحي بعد نجاحي عند الصباح وفي المساء لهم تداحي بعد نجاحي.

0: samar ci jambaram tolis lambi waye di safo bu baax ak ndokel ñu ñuy sétane sa su nek ci seen émission anda sabah muy am altiné ba samedi ñu leen ko waxe rek ñun ñoo leen fi nekkal ci xeyna li ngeen bëgg di dundé té lég légui muy xawam ay ñak xam ñu di leen ci dimbali malgré que ñoo leen gëna tassaro waye nak fatte day jëriñ ab julit di leen ndokel bu baax baax baax di wax ni kon bu supp bi ñewul daal metet bi moy ñu dem ci seigne moutakha man daal lool la gis ndax ab supp une semaine bu yalla lam man neena seigne abdou samad tele ba da am jafé jafé seigne bi mom daawul tankam lo ni
1: bu so ngi dem fa mu
0: so te supp sax dafa jafé wuti mbir waaw yel rek yel nayu jigéne rek tanku naw ak sa sax nawu jigéne wa te mom mbir bi lu mu gëna yag moy gëna monter ki naw jigéne kanam yel tanki kanam ya ñu kanam ya mbax soy gogeet bu ko mané am bax waaw man na
1: ko wolu ndaw lañu reñu rek bu dé bu
0: ci waaw tawakkal man na am
1: wolu waaw
2: yow gatti ne fi nga dem ba ci
1: dédé manam nagu jigen yu wax pour yéli manu xaa aw wolu bu bax lañu
2: ah yéli wolu
1: waaw mom mu jigen bu jigen la tamu mom xam nga sonu aram mom day tamu
2: waaw
1: waaw ngi choisir bu goor ba bu jigen dara xew
2: mum fatte bu goor bu mag mom faaw na ci bokk
1: aye sen xadim bu fekke serat bis bi japp ni na meuna dal di ñew inshallah rabbi bu ko defé ñu dal di koy ñew ci ak mbokk yi nga xam ñoy baye xal gita bi inshallah rabbi dal di meuna woyal li nga xam ni mo di waxtan inshallah sen xadim taxal
3: Allahumma salli ala sayidina wa ala muhammadin sayyidi waladi adam wa sallim ali ala alihi wa sahbihi wa habli bi jayi wud kulli alim
4: bismillah ma ngi sant yalla di jundi di salmal ci ab yonantam ak ñam ak sahabam di nuyu wa di wadu salawat di wax assalamu alaykum di am bekk ñewat ak yeen ci sunu salatu bis bi ñu ci and ak serigne abdou samad tay nak sunu salatu moy muhammadin sayyidi waladi adama ci xidma ak ci kubra kon yow bur bi yow yalla yalla nga julle te jullik yalla nak moy di tagge yonent bi ci al malul hala di yekati dara jam di ko dolli tedd nga ak teranga kon nga julle ci sunu sang sunu kilifa muhammad bi nga xane moy sangu doomu adama yi li nak melal la wa sax ñeel yonent bi ndax mom yonent mo wax ne man may sangu doomu adama yamal qiyam kon da fay tektale kawek dara jam ci bir mi defi wa yalla nga dolli wolu ci mom ak ñuñam ak sahabam waye yalla nak ma may ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallama lomay may wudda kulli alibin na sop bepp borom xam xam na am ciofelu bepp borom xam xam nanga may ma bëgg borom xam xam yi jëfé seen xam xam nang ma defit ñoom itam ñu bëgg ma mbëggel ak gu set ak ciofel na nekk sama digënté ak ñoom gis nga xiixa bi kon sëriñ bi gëna bam sakko julli ci yont bi tag yont bi ne moy sangu do ma adam yi dolli ñaan yalla mu dolli ak wolu ci mom ak ñoom ak sangabam mu sakku nak ah mbëggel ak borom xam xam yi ndax borom xam xam yi and ak ñoom ak bëgg leen bokko na ci sabab bi gëna mag ci gidneeku ak sax ci ñub kon siixa bi sëñ bi ñaan na ci lu am solo te moy bëgg borom xam xam yi bëgg siixa bi ku ci sax da nga am yermane sëñ borom siixa bi ku ci sax da nga am bëgg rek yonent bi sa xol siixa bi ku ci sax da nga am barke bëgg borom xam xam yi ak gaay yu baax yi waye siixa bi da fay tampé xol yi di tax mañal lañ waye siixa bi mom itam bokko na ci ay ñariñam day laabal xol waye day tax nga am téwlu xol day tax nga mag nga téwlu magay gu yont bi sallallahu alayhi wa sallam ak ciofelam siixa bi kum neex diko sikkar limu 11 wala limu 66 wala limu 92 tolok muhammad wala limu 100 wala 313 wala jouni wassalamu alaykum
1: wax mom cheikh mamadou bassir mom serigne bassirou touré mom nga xamni mom lañu andal ci salatu bis bi tay nak mu indeeti bu am solo waye bu doli koti ci jamono bu nek ndax yi fi jaar bu nek rek benen bu dikke nga japp ni ba gëna taw fexé ndax luy tax nit ki bëgg borom xam xam yi bëgg ko lolu jarna nit ki di ci baye xel bu baaxa baax ndax mag ñi kat nenañ sax nak ku mënta sarxé mëna ñu sax kon ku amul xam xamit wara fexé bëgg borom xam xami kon dekaté salatu gi dana bok ci li labal xol te lepp lu xol bu lab nek rek borom mëna am tawfiixi sëriñ bi am tawfiixi suñu borom bi subhanahu ta'ala tayit bok na ci reuy yek ki ñaan yek ngissal yek yu bare bare di xew ci jamono ñak xol bu lab daf ko indi kon li ëpp ci doom adam mu xex ak ay ayibam ba dégass ko ci jëmum moy reuy ngissal ki ñaan naw jëf xéet yoy nonu yépp rek bu dañé ci nit rek xolam day lab kon li ko gëna yomb nit ki mu sax ci salatu gi parce que limi bari wu 11 fois ay 66 100 nangam ba 100 ba 1000 lolu bari wul ci ko xamni jotale na ci def leneen lo xamni meuna ci adire 2 heures de temps te li meunta yag ba nga def ci 30 minutes wala 45 minutes kon bu ko defey yoy it nañ koy baye xel bu baax te delu ci yaronte bi alayhi salam ndax solution la bo xamni yakarna ni fu jamono tollu rek amna lu ci ku baax ki ñu yalla wërsegalé séddéñu ko muy cheikhul khadim mi am point bu am solo bu mu ci tek bo xamni fu jamono meuna tollu buñ ca delo rek am solution bu meuna régler sun problème yoy serigne bay
5: basirou amatina solo comme ni makoy waxe rek yalla mi def aduna bind ay jamam indi len fi ci cioborem te waruko won gënal len ci lim bind ci cioborem te du ciakute fu bindafani ba legi rek mi ngi am lum len dencel ci teranga jo xamne jëmmé sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam motax mu def ko bokku na ci julli yi tay yi fi mu diké dafa amati solo ndax gis nga seigne basirou nit ñi sen njariñ lañu jital waaw ba taxna leral yi seigne basirou touré def solo ci foko tak wess nako amana am nako xamne bu xamul won njariñ yi di def ay lim 1166 92 1111 nangam man nañ ci baña fekk waye leral gi ni bañu xam limi fajj ak limi jariñ ñi yalla na ra gindi nar leen dimbulé ñu na ra jubantiku té ñoño tax ñu tok fi lool dañ leen soñu bañu jël salatu gi ak ñu mel diko jëfëndiko té buñ ko també dañ tambulé dañ yëgal seen bop waye fu xol waye fu jëm go xamné ak xol bu tali ci yu ak tuyaabu jëm seen bokku julidi hadith bi nak wala salatu gi nak bu ndelu waté ci njangalam yonnati bi alayhi salatu wassalam sonna aram mi ngi wax barke dem newon na utlubul ilma wala bisin na ngeen sakku xam xam donte da ngeen di dem basin te ku ne xam na ne jamono bobu hijaz di arabi saoudi ak sin sorega legi sax avion amna ay batok yu mel nonu xeyna bu don legi sax ñu man nañu japp ne man na baña sori waye lolou daf lay jox qima tollu wayu xam xam limu jar muy benen bit mu waxat mom yonnati bi alayhi salatu wassalam ne al alim wal muta'allim sarikan fil khair wa sahirun nas la khair fi neena borom xam xam ak ki sakku xam xam ñom ñaar day ñing ci yiw waye li dess ki nit ñi nga xamne amuñu xam xam waye sakku wuñu ko ñom yiw nekkul ci ñom nga waxat legi lu am solo ci ku mën ta yalwaan wara nangub sarax yonte bi sallallahu alayhi wasallam dal na waxati ne kunu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw hiban wa ya fala takunu al khamis fala talik na nga nek borom xam xam buy joxe xam xam ngir yalla wala nga nek aji sakku xam xam wala nga sop borom xam xam bi wala nga dilen deglu ngir gindeku waye bul don juromel bi nak amo xam xam soppo len nga nonu len deglu wo len topo len neena lolum mom bokku na ci lay alak nit ki kon day melni li taxone señ bi di denkan ci kuy wut xam xam na nga nango muñ day dikat ba xam nga ne yalla sun borom komul xam xam munu ko top sun borom mo wal bopam ci hadithu qudsi ne

0: ñu jang waye ñu na li na lekati kesse naxutu boy xam nga bu doon jangile nak bëgg leen borom xam xam te bawu fi lus mëna derlu ñu ni yalanti kon waye tawarkat la li mata bindi bindi nako ñi mata yankowal xam xam ci ñom bañ mën ko joxe mi ngi ci ñom kon nak nañ ci bayyi xel waye lolu way kat bu wax na al ulama warasatul anbiya borom xam xami ñoy ndore yonenti bi ci kaw suuf kon nak bu leen bëgge di ñaan ñu bëgg ko ah lolu ak tawfiq la ni ñi daane la rek moy niñ koy waxe sa su nek julli ci yonenti bi mënul ñak ci dundu doom adama ku bëgg dundu gu tey dundu gu noppale dundu gu amul benn pression même bo soxla soppate mënoo ko amit boy julli ci yonenti bi da koy far kon nañ ci bayyi xel bu baax a baax
1: inshallah sëñ Moussa ba la ngay tey foofu laa bi rek bu gàtt rek laa bëggoon def ak mbokk yooyu ñu bëgg lu baax lañu te jàng xas day sëñ Touba yi day lu baax doon lu am solo waaye buñ ci mënee dolli jéem a xam maanaa yi dana am solo ndax lu baax baax na sëñ Touba daa fekk fii nit ñu baax ñu bari mooy ñi fi nekkoon doon jaamu seen borom waaye nag baax su gën ñëwee gën day gën te loolu suñ borom moo waxal boppam ngir nit ñi xam ne ngëneel am na te moo koy joxe mu ne ci loxam la nekk moo koy jox ko soob kon loolu it nañ ci boole settantal mbindum sëriñ bi te sa du si xaar fexe koo xam lu am solo la dana indi lu bari ci fiq tawxid tasawuf te guddul ak yeneen yoo xam ne maxaalixu niiraan jéem leen a yër lu am solo la kun kaati man bii lu am solo la axiru zaman jéem koo leerlu yooyu dana bokk ci li nga xam ne dafay settantal jëmm ji fi nga bëgg a dem dalay wax barab bi lii tax nga mën faa dem ak yi nga xam ne boo ko yoree doo mën a dem mu leeral la ko bu defee loolu moom boo ko xamee te bëgg a dem rek dana am solo durus bi lu am solo la ndax wax nañu sëriñ bi dinay wax ne ñi koy yëkkati te di ko sellal dana am nu ma leen booleel ñi koy durus tam dana am fu mu leen féete mbindum sëriñ bi waaye la mat a gën a bàyyi xel nag mooy ñoom ci ñooñu nañ jànkat ndax sëñ Touba amoon na jotug soxna soxna ko léegi jotug di bind rek ngir bind mbaam bind lu amul njëriñ loolu mat naa bàyyi xel ci mbokk yooyu
2: macha allah daal di nay am solo lool ndax mbir moom mën a doon settantal da ca am solo ceeb bi nga jëndee ci saako bi sax xam nga nit ceeb la waaye da nga ko sibati ngir la ca bokkutoon nga mën ko génne muy tànn baag yi aju ak poussière baax xeet yu mel dokke mën a def njuufee ni ak fay ni mën koo jëfandikoo kon settantal day am solo trop waaye ci 30 secondes wala ci 10 secondes nga bëggee jàng 6 bayit loolu xel du ko nangu sax mënta nekk c' est impossible nañ waxtaante yàlla rek tax këpp bég kipp bi moom bari na te bar na lool wax dëgg fi yàlla ndax ñun ay duruskati xasit nañ waaye këpp bég kipp bi moom loo mokkal mënoo ko def ki 30 secondes wala 10 secondes léet sëñ Baye am na ci loo xam ni loo mokkal kàddu wax loo mokkal laa dama ñu laj maanaam 5 bayit moom mënoo ko jàng ci sëñ bi
1: léeg-léeg am na ci léeg-léeg am na ñoo xam ne léeg-léeg am na ñu kii de
2: waaw dama ñu laj nit mënu ko mokkalaale li mu la xasee bi xasee si bambe yi ku mu koy jàng di ko yëg waaye sëñ bi du
0: barab yi yéen nañ ci wax maanaam li kulli makkaan maxaal lu foo toog rek war faa jàng xas de wote yeeg
2: moo gën gàddu leneen nag waaye nag wax dëgg yàlla war nañ ko
0: waaye nag xas dafa laaj war ma
2: laaj war ma de
1: moom de bu dee am na yow ci mokkal man leen tudd fi newut bu la neexee
2: nga baal ma yow mii nii yow yaa man ajaaba ma ni sa jaaba gi nga jàng fii léegi nii xam nga mokkal nga ko mënoo koo wax ci 5 secondes bu jeex léegi nag nga bëgg a jël xët boo xam ne maanaam 5 bayit wala 6 bayit wala 7 bayit
1: nga def ko nag ci man rek lay kii de boobu ate boobu ci man rek lay tënku de
2: dama lay jox exemple
1: yi waaye de man du ma ñëpp di
2: non damay
1: leeral yow lay déglu
2: dama ñu la ak loo ko mokkal ci nit ku nekk lenn la nekk mën na ko jël ci boppam misaal ak mokkaleef day am waaye am na ci loo xam ni xel mënu koo nungu këpp kippi bu gaaw bii nii nga xam ni même pas 30 10 secondes wala 5 secondes nga kippi ci jàng ci lu war a mat 5 bayit wala 6 bayit awa dëgg nag loolu nañ ma baal waaye des na ci ñëwaat incha allah beneen jamono sëñ Khadim alay kamatu asama de bu dee yemb na mën naa ñëw incha allah rabbi ñu dikk ci di kattanu yàlla suñu borom bu baaxam ànd koog Cheikh Moustapha
1: dañ lay dañoo defi benn bis bu defee bu ñu amee secret yi ñu koy duruse
2: ñu wax ñu ndax ñun sax ñu mën a kii ñu nit tabarkat la ayca sëñ Khadim bu dee alay kamatu jàppandina rek incha allah mu ñëw ayca boog kon day mel ni sëñ bi daa mel ni xam naa ni est ce que moom it nekku ci xamna neew ci yeneen
1: man xawmu luma taxaf fatte sutura xam nga man dal def def xamna ne
2: d'accord kon bu yembe neena ma da mel amna tuti bang
1: sutura bang jëñu ñu am nan ko fa tek dem sé sutura wax ma wax deug yalla manam ñepp
2: ñu mo la ñewante te yow ba legi nungu won dem lay reum ya nga wuru sup amu gop sup sap ci won di gëna dolli ci sutura do baye ba ki bu do ki
1: xam nga digël bu la ko xala jox xam nga dañ ne digël bo xala deg li fe ñu la baye
2: ba xala
1: dañ cey ne no way
2: def na sutura bu yag te yego ko di wuru sup
1: ko baye
2: aram baye na sutura bu yag
0: te
1: aram ko gëwul mu aram do ci li
0: lima gis dama ko xamul de man dama ni beure
1: rek leg kon science na baye bañu wuru sutura te ngeen jangone bañ nan muñ ñu ne kañ ñu ne tay mu ne ak kañ mu ne suba mu ne lay kañ lay jax mu ne dedet muñ legi sutura yeen takul ngeen ñu baye ko
0: man de bu suba ñewé
1: mom non dañ koy laaj non lolu dañ lolu
2: suñ xarit information bu
1: japp legi lolu dañ koy laaj spectateur yi bu fekke d'accord nañ sutura mi dem amatul fi ci rew mi ñu koy wër mu koy wër ñu bëgg legi suma ko baye ñu def
2: c'est wax ñu nga baye yow wëral
1: ara nga bëgg ñu pose mbaaru gëna sori
0: dem rek ñu gën ci wax rek
3: comme day xala ba yaram ba
2: message
3: sangam bu rewé
2: sangam dem information bu yembé na ñew ñaan borom ba xam momit ñaan ko Babacar Sambu
4: Axlen ak jam ci li gëna siiw ci xibaar yi ci Asamadia TV aljuma jurom ñenti fan ci wéru octobre 2026 suite quotidien ci xëtëm bu ñëk ma ngay bëral ni nguur gi taxat taxé nañu ay suufam kenn mënatul wax li ci ëpp fu mu nekk doon ay kërëm yu mu mom ba ci walup karangé juridique patrimoine immobilier public bi dal toy na war lolé ñu ko fessel ci kanamu commission d'enquête parlementaire ay ancien responsable AGPB ak SOGEPA yu ñu denk walup kërup nguur gi ño indi témoignage yu ñu mel ci kanamu député yi lendi saytu wolf quotidien du kay deugal ni nak keur yi ñu joxe mayeko te nak état mom ko lolé ka kay deugal di yaya abdul kan ancien directeur général de la GPBE minu denk makanu nguur gi observateur né nak serigne bassirou gueye mi fi nekkone procureur ñu nak tumal kassi ma ngay wedd de genn na nak ni ci journal bi déclaration wu yaya abdul kan yi de ci kanam commission parlementaire bi jëm ci ñaari keur yu ñu ko jox yu nek point e lolé amul source a indi yenen révélation ci sujet bi ay djubadi mom ñakku fa ci walop ñu ñu gérer patrimoine public bi ndax nak dañu jël ay kër jox ko ay nit ñu dëkk seen giiru dundu amna ño xamanteni tamit anam bi leen ko joxe lérul wala sax nak ay contrat yo xamanteni dañ ko annuler yor duguna ci wax ji né nak li mom du dara luddul jël alalu jaamur tek ci loxo té nak boko don xeyma ay milliards yu bari la yor néna man naria ngok document yi mom da ko firndel batay ci walu wi di walu kër yi les échos di ñu bëral ni déclaration wu yaya abdul kan tass na jang ya waye mbokk yi ñew nak 37 milliards de francs CFA di mbirum azer waral nak sénégal yépp bëgg jog fessel ko une mobilisation nationale pour 37 milliards le témoin moko biral né nak azer dañuy bayé non mbirum rek bobu légui kenn wax ci askan wo ñangi bëgg nak genn ci mbéduma ndax nak projet bi jëm ci walu léral courant bi té nak Jean-Michel Sen nékkon ci bobu war nañ ko saytu grand place ni sunu 37 milliards appel à une mobilisation nationale après les juges waye nak ma ngay am ginnaw jeux olympiques ya ndax nak sénégal dafa fassiyene am ay gan yu ñu wara téral tatagal len tribune sénégal fiñ toll ni lay fo laal day metti prix yokuna inondation yi neko danuma sonal askan wi ak mbay bi nga xamni japp nañu ni lañ cey yaakar ci walu récolte mom lu yalla xam doyna bin ni revendication yi yamul fofu ciowal khalisou nguur gi famuy jëm ak projet yi ndon xaar ngir na nguur gi indi sunu leer ndax ñoko jëgé won né nak collectif bi du yam rek ci walu 37 milliards da ko gëna yaatal ndekete inondation yi yamul rek Dakar ma nga ci ndar las di ñu biral ni école yu bari ak ay kër jamono ji ñoo ngi ci bir ndox mi point ak tu nak di ñu biral ni Abbas Fall maire Dakar dan ko don yoxo ci Maris quotidien bi ni dafa demone don setti ñi laalé ci ndox mi waye nak bisam bi mom doto ko defati buñu sukkandiko ci journal bi mbokk ñu ci walu kom ak finance publique lu jëm ci borop sénégal ma ngay wëyel di waxtanal ñi mu sékkalon borbo bi waye nak je gina dayo de te sénégal jamono ji ndax nak dafa lebaleb ba son ba ñom sax kilifa yi dafa leen jaaxal kan 2025 ba légui ñu ngi ci suspense sénégal mi ngi xaar verdict ba wara joggé ci tribunal arbitral sport le soleil ni na xeli dal dem de amna ñuko layel ñuko waxal ñuko mëna xéxal banku ñu seen yoxo indi na lu deugër ci kanamu atté kat yi ablaye seydou saoud secrétaire général de la fédération sénégal sénégalaise de football moko biral ginnaw audience bi populaire fallu ko ni lion teranga yi ak lion atlas yi di wa maroc jamono ji ñu ngi xaar verdict observateur ni juroomi fan mo dox sun digënté ak verdict bobé non tok xaarat ñun xam fa la wanent di mu jéggëtam mbokki mu nekkon nga non siut tuké ko ci auto bi ak le gaay libération las l'observateur l'exclusive wal fajri le témoin quotidien tribune les échos enquête réumi quotidien sud quotidien le soleil yor yor bi le quotidien vox populi grand place point actu ak source a jox len dajé ba alternance yenen eutu bi ak le kay
2: am solo ma sha Allah xamna rewmi mom mat na def ab taxaw setlu ñun dañuy lepp di doga liggey yeen say ni ñi liggey lo buñ démé faté waaw ñun bor bi mbaa dañ ko muju di fay di mëna fay señ bi rew mo xamni dal xamna ni lembi bari na lol ci bitim rew lepp nak ngir bëgg soxali sunum rew ci la bok waye bu amul lu xeyum ndaw mu baxit duma ni rew mi meuna soxali ko way di yomb ñi fi nekk nekké fi seen bopit buñu leen fi jëlewul timit duma ni rew mi meuna soppi ko way di yomb ah ñoo ngi lebi bitim rew di indi ci rew mi pour défar yo aram xana bo lebe 1 an bok war nga meuna fay sax mara xala gor gor tuti meuna dox waye yow at mu ne bor bi di gëna yok tay ak ciopé ku la yalla xam doon tubarkala international ñong yaakan dakar ndar jël na walam ci xibar denko ndar fi ne lekkon après ñu élève yi londi biñu japp ni mom lañ jang yalla rek xam ndax du ndox yépp jeex ci école bo la ko nak ab bord ñu sekkata jott suñu loss yi sey fuk ak samay ñaar fuk ak fukki aram ak témer yi señ xaar di ma war ko fay ah wa légui ñun neew gi doola ci mom fuñu jëm ñun
0: lañ ci ñu ko rafé lañ bok
2: yo li nga jëriñ ci réew mi ak li fa jëriñ fukk ak ñaar fukk yoy ke taxi yoy ke
0: mo dité dé dama ci la wax na ma fay
2: pourtant ya nga jëriñ lo xamni ci gouvernement bi lo xamni yo comprendre dé hein sécurité bi ngay jënd ni connexion bi amna lu ci étape
0: waaw fakhir bi tok
2: wa fakhir bi tok wax rek benen
1: mom kay xamna né
2: lolou tim bu ko xép même sa facture courant bi ngay fay ni ci wayf amna ciomp gu ci état di ciomp
0: musna ci am ko ko doono gure nak
2: ah ba melni non kon ke xam nga nak fi né yaangi ki da ko yegul rek nimuy gemé ki rek
0: don avance ab lal djoum dem jëne ko courant
2: wa gore way
0: 100000 francs
2: courant 100000
0: wallahi
1: da defo crédit
0: ki la courant
2: di avance la do ngor te dem def ko courant
0: wa
2: nga tali vente lo rek
0: manam goudi go koy kom comme dañ mëni suba la yomal xiyam rek ibna ñomit lool war nañ ci jog ndax
1: ku dañu ñu ko del
0: mool dañu bañ moko ñu ma comme da nga jënd crédit rek ñom na war nañu xamé kuy jënd na bay sax ba bay jël ndax lool dafa ma mitone lool kay na def ensemble
2: ñu ngi xamé yeen nak rawé nak
0: ku dañ jënd 5000 ak deug bu jëndé 100 nga xam da jox
2: jëmono neex ci yow
1: ma ko bande man nam
2: ku bëgg jënd 100 nga
0: am 100000 yoru mo pour mbur yoru ma pisine lumay day crédit
2: ko courant sans ay climi bes rek xeyna wala nga xew wax na ram jënd courant sans
1: donc ki da non waji sop bëgg tal gaz bi xam
0: bo yomal xiyam mom dinañ ko régler man ak ñom
1: wa kay señ moustapha señ bassirou man nak amna ñakare wa ci rew mi ndax bu fekkentene dañu ne ay kër yo xamne askanu ñoko mom ñu jox ko ño xamne dañ koy dëkk seen ngir dundu té bu délu askan yi mom kañ ngay sañé dëkke alalé askan yi moy boy ligéyal askan yi
2: bo la ko ci kër yi jar ay milliards bo la ko
1: ci xaliss bu dul jar la kon ki ligéyal askan bi ñu war la jox gasoil jox la auto dila fay salaire ñoñu lañ jox dëkk way mais bo démé ba fonction bobu yoroto ko mais sa kër bop nga war dem dëkk yi té métier bi nga yom diko ligéy soit nga retraité soit ñu changer la liguey amna keneen ko wara jël liguey bobu koku mo la wara remplacer nim ñi jël sa place ci liguey bi la wara jël ci dekk way kon loolu nañ ko saytu dekk way yi bu dé ñi ci nek momuñu ko ñoñu nañ fexé ba ñu wutul ñu mom té bayiko fa loolu ben la benen bi mom moy bori crédit mom dañ wax né du li fek tago wo bor danaka dañoo takku bu sa baat momugo sa bop bu dé ci walu économie heure bo xasse am bor rek manam nek go momugo sa bop wa légui bu fekkone dañuy lepp sax bor yi ñew ñu investir ko fo xamé day produire ñu fay am lu dess réew mi jariñoko loolu lu bax la waye gaay yi nga xamné ni nga ko waxe sank fal la nga dem ñu lepp jox la nga faté askan wi légui défar sa mbiri bop ak sa famille té li nga lepp bo démé ñun ñokoy fay parce que biñuy wax fi ci liñ nane amna bor buñu neubuk buñu nebut ci liñ ko doon waxé ñom ñun mom lu ci mën di am néna ñun noko wara fay wa légui ñun du ñu yërem dañ ñu yërem benen bi moy ñi yoré mbilum football bi wax deug yalla lo xamne 2025 lon ba legi ñu nan xamuguñ ko mom ko bi xamul lolit bu dé ñom seen xam xam da jé match nan ñu léral bu baax baax li match bo xamne atak nangam legi ba legi ñu ne xamugo xamna né duma né bari dañu chaaxande waye xamna liñu def mom
2: ci chaaxan mom la
1: nek amanes nako waxe non
2: effectivement yow li yon santane ci la nga bok yon dogal né lé ko ni nga ni li yon dogalé ni ki nga wara atté yeen nungu wol lim def da ngay def nangam kon kay ci taxam na
1: légui waji nga xamné nak mom lañ doon deglu ci assemblée
2: waaw
1: ah momit liñ wax né mom la wax
2: waaw
1: tuduna ki fi néwon atté kat bi dé
2: ah gay dé ko la arasé ñu tuddu ko
1: atté kat nak mom génna wéddi
2: waye
1: tuduna ko légui nak da melni ñun duñu xam ñaari waxi buñ ci wara japp
2: xam nga man mbiri ensemble
1: waaji doon waxe nak néna ci benen yegle kay bi
2: waaw
1: néna mom document yi mo firnde li fi mom mom lolo wax te da melni dañ nan tubab xamut waxi kesse waye waaji man na dem waye mbindim lay res legi nak lolu ñiñ denk rew mu di len fay ñu yoré mbirum yoon te wara leral deug lolu da wara leral
2: waxe na nga cey nam nabi pour mu leral
1: affaire bobu ñuy waxit lañ ci dugalon tud nañ ci xuma nangam sen ak ñing ko xexalon
2: 37 milliards
1: yoyu
2: waaw
1: non dañ ko soxla xam nga ne arab mi don avance blal joxe 100000 jënd ko courant xam nga ne su fekkone courant bi yomb na ba solaire bi am nit ñi man ko am man na am jaawlo ko du ci am
0: wala courant ba yagul
2: yagul
0: maru sax 6 mois
1: ci 100000
0: wallahi lanzim non liguey ba yomal
1: ñaan non bob dañ del ci wat benen bo xamni ci courant bi ci lay ñew ndax mën na ñak waral xam nga limay deug nga nan pecc xoon ak yaang koy wax
2: rew da pecc xoom
1: lool tay ji mom ñew na ci mom
2: wax deug yaal def pecc
1: xoom 37 milliards mënu ko ñu xam
2: sama ka yow señ bi da la xam
1: kër yo xamni nguur ge ko état be ko mom am ñu ci dekk nañ fu joge legi ñi dem ñeeram tok fatan
2: ñi ñu ñepp fat dafa nga assemblé bobu nga ñew bala arama ñew ñeñu fa téewal pencum ndaw rew mi lañ wax
1: waaw
2: pencima jotté wo man jottuma ci pencima arama gëdul ci pencima kilifa ka jotté ci pencima bu toggé ndawum rewum pencima mam fa togal nako joytul lako nakatam def ci té
1: no bolé suñu carte yabal lé ñu dem togal
2: yabal ko mu dem tok faté ñu sun dëgg bi fi lañ ci wara wax gus ñew ñaje wax bu nga def sax dañ ko liyam liyam kan neng
1: walé ñun kan li kan lañ ko wara wax fi mëni
2: ta buñu paré dembe ci fulak fayda ngir lañuy casse ensemble national buñu paré buñu boté lool ñu gënni ñu ko def ko fulu waye dañuy top di liam ak neng la ka def affaire
1: yoy lay nak japp na ne kon sunu député yi nga xamna ñoo bokku ci sunu département bi département Mbacké
2: waaw
1: sunu pax yi
2: waaw
1: sunu ndox mi
2: waaw
1: jamono yi ñu tollu ak yeneen bagage yi fi am manam nga xamna feppay metti lol ñom ñep nak dañu war def ben coalition ñi faral parti bi ak faral parti bi ci yam département bi mo leen fal motax ñu mëna dem lol war nañ ci wax de ndax ñu non fi lan mëna wax waye ñom ñi mëna tok pinci ndaw rew mi dañ yebal leen nañ leen wax ne buñu faté té ñi ngi faté askan mi
2: yow suñu député bañ fi nekké leen luñ ci soppi fi lo fa gis lo xamné ci cadre député la jaré mu soppi
1: lé dañ leen laaj ñu won nako
2: ah
1: dañ leen invité ñu won nako liñ fi soppi ñom
2: duñ ñew barka duñ dik
1: waye yow duñ ñew moy lan wa leg ndax mënu am ko xamné ni ku yor alu rew bu la woy da nga wara dem leen laaj no la ko denkon
2: ta lañ lay may amu jot nangam c'est-à-dire parce que d'abord
1: c'est-à-dire parce que d'abord
2: qu'est-ce que lay may nak ma wax lolou man Moustapha Bassir
1: wa legui len lutax buñu campagne di wax olof tek ku ci tok bo ñu nangu tok olof lolou jaxal na ma
2: bay len balé élection yaag ñu yagg tu 2027 yalla nga fekkati tar ko rek tek gën nga rafetal ñu fekk ni
1: 29 ay ñëk
2: borom
1: salatibi
0: yi xew ni nom na ci solution mo
2: am nga ci solution
0: waaw
2: acca kon bismillah ñu ko ñu dimbal lañu war ku bax
0: tu wa ci kanam
1: ki mom be wuy ba
2: mom solution lay
1: jox oui non
2: mais xaram ñu señ bay même rek yow yaangi wax sa solution fi ñom ñu sapp seen dënd bok ci élection yi
0: ah
2: inshallah rabbi
1: man dal leen xamna ko man dal ma ngi wax fu nekk ni señ mam mom président Touba ci kanam nouvelle ambassadrice Touba ci kanam soxna aram
5: mom té li nga ci xol bu la ko jëlé du ay waxu ki dé presque 3 semaines nga ni yo xamné té bu yo da ngay xamné
0: ala ngi ñom yegg
2: luma yegg la tay ci communicateur yi la bok xomu communication mbay mi amna ci kaddu nani gaay soxna aram ka da melni yeen namu na ngeen bok ci ndawum penjum rew mi sampu len seen dëng
0: manam ki dagan di lacc
2: wa
0: diko jox manam ki dagan mo ñom dañuy dagan manam dara nga dañuy saraxu nit ñi ngir joxe ay mi
5: franc sax dagal li ñeneel mako wattu wacc kaddu
0: legi ki dagan di lacc te limi lacc diko dello fu mu ko jele koku buñ ko joxe lu ñu gañ legi
2: donk natale copper dum ay milliards et milliards
0: waaw ki xam day saraxu nit ñi joxal na nangam
2: caisse noire bo xamni luko soop tipu def te kenn du ñuko foku duggal
0: waaw
5: caisse
2: noire
5: amu ci wacc kram de
2: dama la jox exemple la wax bu ngeen yere rew bi yeen da ngeen am caisse
0: manam dama exemple manam ko xam day dagaan ngir ñu laaj ko mu joxe
2: te kenn du la foku jëm ak foku duggal ndax sa nga ci dimbali ko la soop yow mi njit li acca
0: lolu mom man mom luma yegg
2: ni dama ragal rew mi xey lepp do defal bana dem
0: way maté nako wallahi man nañ ko
5: man nañ ko xam nga li jaaxal nak moy fim ne ni lu ci wolu metti manam ñom seen bakki wëruñ ko fenn de xam nga dama ñu am day slogan bo xam dañu dem Angleterre wutiko fa ñi dem États-Unis ku ne wuti loy tek fu gaay man la ki ñom ki dëkk bi lañ jëlé ni seen bakki dañ
2: jëlé seen
5: laaj nit ñi luñu man mom ñi dégg wolof ñep xam nañ ko ñi dégg wolof sax xam nañ lolu def ko fu ñu xam
2: ba paré di dem ko
5: lay wa ñom duñu essayer def lolu nañ ko essayer
0: mo tax man la solution bi ñom la comme ñom dañuy laaj di def buñu gisé lu ni gañ ta kenn du ko contrôler ta dinañ ci def liñ wara def kër yi ñuy dëkk ñun ñoko mom ñom ni kër yi dëkk bar bañ cey jox yowal xiyam na xat lool dina bari embouteillage ndax manam ju dundu ci li nuñ ko xey dérété xuma rango ñi ba do lay sim cërété bour lool lañ fi gis non xam nga ni man mi faqir bu tol ni man dajela ba yor sama ñaar fu dem dene ko courant manam bima len woy mbassal liñ wax moy
5: la dere yentam yene ngi deg nak faqir yi wa du ngeen yengutu nak li len yalla jox am set la jox len ko
0: dene ko courant manam bima len woy dañ man ni madam lolu mënul nek parce que mi ngi mel da nga jënd crédit
2: effectivement
0: man len yeen da ngeen musa gis ben yor mu jënd courant 10000 yoruma pour mburu yoruma usine yoruma dara est ce que dou len djema sakay pexé ñu ni mo mënda né code manam code bi téna ko intermen ni ko dougal ci contour bi di dalalom xel ndax dañ mako délo
2: dé ba buriir ba bokk ba sip
0: mo déw do wa mujj rek tarifaté lu sel dougal ko japp ci yalla wayé da ngay xamni mbir yi dal yéme na réew mi dal xayna man dama baña wat dé mais solution bi dal ci njabotu señ bi lay mujj
2: xam nga man réew mi fi né lég lég ñen ñi ndaysan buñuy dagan batu askan wi dañu nungo jiga askan yi rop waay sa bu len askan joxe sen bat pour ñu war ko yobbu fañ joti wul nopp na len tegg bat nopp nañu am ci ñom lañ bëggul
5: wala fu lañ dul waxati ba
2: dedet fi ne ñi len daan wo di len jot sax ko ci wo dina la rappeler la lay wax 100 ans do gis mu am appel wala mu revenir la ci lam doon top ta pourtant ginnaw bu yalla woyé kaddu señ bay gogou ak kaddu soxna aram gi bokku na ci li jappandal nga am benn voix bo xamne rawé nga ko sa morom mi nga don xëccol ba sabab nga dem ci ndo pencum ndaw rew
5: ci li nga xamne mu meun ko baña fat
2: wala nga wala mu sabab nga bokku ci ñi dem ci pencum ndaw rew
5: li meun mën ta baña fat
2: waaw
5: moy nañu xamne li yor responsabilité la
2: kem tane comme aram li wax ni yamul xam dana bari am tias bi yalla
5: legi nak lolu man ba legi dama japp ne bañ ci am kumpo waye aduna gi kep tay ku tak deri wacc sa keur ñu ne da nga jël alali jambour te moy lu wër waxuma la yow bo mo non dé ba lañu la yobbu way dé
0: walay
5: sey bokku ñuy def barab bo xamni nak yalla lam bindon ñeppay dajé moy laaj ngay tontu nit ñi dégg ndax duñ ci bayyi xel te dundu gi nak amul benn fonctionnaire buy def ñeen fukkat yo xamni lepp ci banang fa dund amul bu ko amone jëruko kon bu ngeen nañ bayyi wax tay alquran téré nañ ko dé yeen ñi gëm lutax ngeen di wax lu wuté bi ngeen di def wa légui lutax bu ñëwé wax ay wolof amu bi yara ki téggine wax ñu dig ñu lu leer nañ lo xamna ñi am yaakar té yaakar joju yalla ay tax ñu am ko ñu faté né yalla mom moy suñu sédé buñu duggé tej seen mu sansel numéro dootu ñu waxaluf
0: même xaliss bi ñi joxé ci campagne bobu mënu ñu ko woné téyé ba fallu sokoy joxé wala
2: wa mais japp nañ ni nañ ko jox nit ñi pour ñu botal leen ñen ñi nga xamni seen loxo jëru seen ginnaw ta xeyna xeyna ñu am problème 10000 francs koku bëgg bëgge 15000 ko touchet day sawar ci yow amana mëna la gungé ci ay yux sax mëna la baña woté
5: légui nak fofu man
2: parce que lool nak ñun ñoko nu mu dé
0: si puisque mais li légui lool dañ ci yow sax dañ dang leen fay dul ñu yoko lé lool
5: dañ may joxé moy kuñ ci jox xaliss bo soxla jël bako soxla waye bo dé bay dugg di woté da nga xol fi ngay duggal sa carte la ci doon gën nak moy kenn ku ci nek la ngay def nga def ko ak gëm gëm lu ci defal sa rew ndax ginaaw bëgg sa rew dafa bok ci gëm yalla tay politique ayu de lu bax la ndax moy nosu ba mëna defal sam rew defal sa gox defal sa commune waye kañ lay am problème nak bu fekke lolu nga wax bañ jox lako da nga def lu wut ak lolu su boba nak lay tek ci nak li tax nit ñu bax ñepp wala gor yu bare bare bare am nañu programme am nañu xalat mën no def dara lu jëriñ seen gox mais liñ ciy tek ci ay cadeau yu ñaaw ak ay yeneen yi melokan tax na ba ñom loolu ñu moytu ko te loolu nak ñi ngi lor askan bu wéré wéré ndax ku ne xam na né fi yëndu 60 nekké mo ran président mo nekkon président tribunal bi nekkon président de la république i don imam ratib bi di atté lepp mu koy def ci kenn ku nekk bu la atté nga xam na tek nako ci man ba gannaawam ñu topon ci gannaawam non lañ ko ndoxlé mais bu dé anam bobu la loolu lu bax la défar gox bi taxaw sa dëkk ku waccion nga tek ko ci yoon ku jumbu jubanté ko mais loolu tax yalla inu ci kaw suuf mais légui nak sétane dañu upp doole ba légui japp nañ ne kuñ ci fal ay yépp nga ko def door ki nga méré déggal ki nga bëgg ci alal jo xamné woor na la yow momo fi mëni assemblée bi ñi wax ni tay 37 milliards anamu da ngay yob ñu la layel kon nanu bay wat xel ci ne wallahi bis dana ñew kenn ku nekk ñun xamne def li yalla digal rek mo waram
2: soxna aram
0: tabarakallah amna solo comme niko seigne may dem xere ñom dañu xamul responsable ci njit moy yalla faq ci ab ciiram jox la ndax mo ni njit yombut da lu ku ne nak lako yalla job bu don ko bëgg def ko bari waana ño xamni paré lañu yendo tay wala ñu fanani fa mais bu lako yalla joxé rek tek na la ben charge bo xamni mas'uliyat da kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'yati jakarlo ko yalla nak mu ni joxal na la peuple bo xamni yow ya len yité won ana nak nga len sambi won te sambi gi mu tawesu fi ni jamono demé mu metti lol te man damay dégg xaliss ci réew mi da ngay dégg ay milliards mais do ko gis légi nak lolu ñom bu féké wat ak taxas benn bor la na ñu ci dimbali té li gëna yémi moy ñun néw doolé ñoo leen di fal ci ñun lañu duggal suñu dëkk yi difa campagne difa diggé ñu jël suñu xop jox leen wayé bu mbir yi soté dal danaka day melni dañ ñuy faté comme nak pencum ndaw réew la na fa ndaw ñi né da bañ fa duggali magat
2: ñi ngay tawar kan wayé buñ lool timit waxna timit ci mbay met xamna ni fa di nga baye bagale jaay ko nek serie problème ci yow
0: oh
5: lolou mom xam nga état continuité la lolou mom ñi laaj rew bañ jox lañ ko sen responsabilité la
2: xam nga tay lima la ci bëgg tuul ci tuddu moy par exemple seigne bay yalla da koy defal xewal gu yaatu baykat bi day jënd jiwom bay ger bay bayam nungu mu jaay 400 wala 350 am ku ko jënd 350 dem denc ci magasin baykat ba bu ko soxlawate pour soxla jiw bu ñewé mu jaay ko 600 wala 700 kon état bi lolit bu ci mané def ay djégo dogonté ni ñanga ci won waye ci gëna gor gor parce que mom mo wara jënd li wara jënd jaay ko
5: mom la war
2: jiw wet ñi baye ci mom lañ ko wara amé waye bu féké ku am doolé la ñew tok né jënd gertem ci fukki dërëm denc ko bañ wara bayal mu jaay ko ci témèr kay jënd di bay koku dana met ci mom tam nak ñoo xamni fi may wax ak yow ni seen gerte yi amuñ ci yaakar mba bok neena buñ ko defoon 100000 amuñu yaakar ni gerte gi mën nañ ko jaayé 50000 francs CFA buñ paré lañ ci yaakar bénéfice moy ngogn mi fakk ko jox ko jur gi ngir ay fan wala ay wër yo xam duñ jënd ngogn jur gi am duñ lek kon choono ba kon anam tambay mënu ñak ci rew bok na ci likoy soxal bok na ci likoy dundal parce que yeneen réew sa dañuy bay nord di bay nord parce que xamnañ li ci ñer ñun bay ñun furu yi ñi jëlé ay maroko ki etc nañ jima xol sénégal gi nan lañ def ba lolu am fi buñ mënta am lepp à 100% yi ñu am ci 15% ba kër ñu am 100% yi ta bañ ko yagamti ta buñ ko fi défé paré wa dëkk bi diko jëndé ci ñukay bay ci dëkk bi ta bañ ño bédd diko jëndé ci ñenen waye Sénégal tam nañu aram soxna aram mi bu doon jaayé tay kilo ciép fi fukk dërëm Moustapha da naka jaram dem ba Casamance jënd fa kilo ciép témir kon bañ jarign la ñu amal réew mi kon ñun wala mu jarako dem bitim réew commander fa lamuy commander mu ñëw Sénégal kon faaw ñu dimbali ndé ci suñu bi ñu liñuy bay nañ koy consommer parce que ñu bok ci li soxal réew mi
5: fofu limay wax état bi moy yalla dañu dimbalé am nañ ñatt yo xamné réew yoy ngay wax manki nañ yenn yi muy suuf su talli ndox mu neex ak jant bu tank té ñatt yi benn bu ci nekk am kom la mo xamné ñom buñ ko amone dañ ko exploiter benen bi moy budé lu melni mbayum am na nawet bi ko xamné tay nawet ba nawet ngay bay ni ko waxe sank def jiwu 100000 francs ligéy ñent juroomi wër di yakane do ci amat 50000 wala ngoj mara nga ci am bu fekkone tay ci côté bi amone na amna suuf sam don baye gëta gi tay suñu bënon forage ci wét gogou ma ngi dégg ñuy wax né machine foreuse yi gas forage mètre 60000 lañuy fayiko bo amé tay forage bo xamné dafa nek 140 mètres lepp boko xolé mën na baña mat 8 millions forage bobu ñaata hectare la wara mëna arroser yo xamné système gouta goutte bi tay borom kër gi bu féké yow ñu ngi pour investir yëkë sa 30 wala 40 millions ñëw bënn fa forage bi jël matériel li ci wara and yépp ngeen liggéey bu ngeen liggéey ngeen def ko ñaar bu ñetti parti benn bi investissement bi jël ko benn bi yow mi mom sa xaaliss nga jël ko benn bi mom mi doon liggéey mu jël ko su ko défé lolu bu nawet bi jallé nit ki dana mëna wéri dund té ci biir lolu tamit système solaire bi suñu naaj bi mën nako togg courant mën na ci am kon dafa melni état yi lay wax état bu mu ci mëna doon mo am responsabilité wu population fexé bañu ñuy produire mais bañ di consommer bo xolé 80% ñun liñuy jëfëndiko lepp presque dañ koy importer wa légui bénéfice bi ngay def diko jox koku sa doomu rew am nañu katan touba gi rek li fi na ci ay xalé yu liggéey duñ jeex dem xom barke dem ma ngi wax kenn mu may wax ne ma amna liggéey ñu wara man leen touba gi li fi na ci ay xalé dafa dul jeex légui ñooñu tay buñu leen recruter won ñi nga xamni ñoo fi nek nak muy commune bi ñooñu tay ñoy suñu ay kilifa xalé yoyu nañ leen wutal centre formation yo xamne dañ leen di former ñu am ay métier suñu amé ay métier nenañ amna bankas bo xamne moy refinancement bi ñuy muy der mais nañ leen investir ci lu mel nonu wut ay souf souf ci domaine national la ñepp ko bok kuko yor mën nañ ko jël ci liguey buñu paré dala waral souf wala ñu am lu la ci jox ñu fexel utal leen ay tol yu bax utal leen ay produit yu bax buñu paré leen li mën nañ koy jaay fi leen li mën nañ koy jaay bitim rew tay bo def melni mboro amna kenn ci ñebut señ Touba ko xamne mais fala may tolam fim ne limi produire dem na ba amna contrat bo xamne bitim rew lu ñor da koy importer lepp dañ koy fay xaliss bala bas bi genn wa legi lu mel non tay buñ ko yaatal won dekk mel Touba nga xamne ñun amuñu ay usine amuñu geej tay buñ fi defon ay industrie yu mel non Touba limi consommer ñi nga nane 2 ba 3 millions ñoñu dang leena mëna bayal ci lugum lu doy fur yu dang leena mëna bayal lu doy legi nak su boba développement bi ñew moy ñun li ni dundé nokoy liguel sunu bop dootu ñuy fay lu cher gambe gu jey gi bo démé bo génné capital bi dem fuñu wax birkama mudul 50 km gis na ma nga ñu ndaw ji nga xamné fi dañ koy kié jurgé koy lek duñ ko jaay su tabé nak yi mom lañuy dundé parce que dafa bari ku ne toli mango yor mango yu mag lañuy jël pour ki mais yu ndaw yi dañ koy bay jur mom lañuy lek tay buñu amul lu mel non fi am usine transformation mais lolu ji mango original nga am ji di tax ji orange ji limon lolou nak individu yi mënuñu ko xeyna mais état bi fu melni Touba damay wax ne buñu japp rek ne dekk diiné la ñu bëgg ko yamalé ak dekk yépp ci walu diiné ji ño bokk yalla d'accord nañ ci lolou waye ci walu démographie niñ dekké dekk bi dañu am population bo xamné lañuy fay ci taxe benn dekk réalisé fay ko kon buñu waré jël taxe yu war ko déllowat ci population bi lay manu moy ku nañu sét lañ récolter sa département bu ñuy delo ci budget national bi war ko décentraliser normalement dañ wara set lu tollok sa population parce que ñom lañ koy dalo mais nak buñ ko bëggé tënk ci rek barab sangam nang awma lén lu may wax nak yeneen barab yi ñafa nek ñep suñu kilifa lañ waye nak dekk bu am 2000 wala 5000 habitants bu ko dafa am 2 millions lolou nañu xol nañu at ak manu
0: amna solo lolou bayu ñu xel rek man mom limay wax moy nañu bayu xel rek ndax xam nga mbay dafa metti mbay dafa metti dafa yag naaju nawet ku ko dundu rek woro salfañi ak yelefu baykat bi ba bari yag te jafé yi ci nek bari xam nga jaay ba nawet bu wacc nga jaay juroom fuk ki ngi ko jaay denc ko ba nga soxla wat ko yow mu jaayelo ko témèr xam nga lolou dafa metti te no meuna def jënd ko ndax ya ko soxla legi nak yoy yep ay ak la rek gis nga jafé yu metti ñu nek ak la ak yi doxon de suñu digënté waye baykat mom ku ko yërumul woro jël alalam diko ci nat ndax munta wessu nit jël alal def ci souf tok xam nga ki gëm yalla deug moy baykat mu taw nga dem jël souf ci bak ci sa gerté wala sa dugub tok di xar yalla man na nepp man na bañe nepp bu yalla defé mu jébbi wala mu sax nga dem jaayé ndax bobu da ngay soxla bobu son nga sa xaal jeexna lo gis da ngay jaay lé ku gu téyé ko ba nga soxla wat ko mu tégal la ci ñeeg go xamné nañ ci bayyi xel bu baax nañu souralé ñi nga xamné seen loxo jottéwul seen ginnaw ñi yalla mané gan nañi wacc ci souf ba dajé ñi nga xamné mënu yalla mané wulén gan señ basirou
2: dañ ñam solo mi go kon señ khadim bu féké jotay khutba wala kaddu khutba bi yam na rek inshallah mën na ñew bu ko défé ñu daldi ci dik and ko mbokki tarbé yi ginnaw ba nga xamé ni 10 heures botal na juroom ñent ci ay waxtu su féké yembulit ñu dugg ci tembe rek rapidement inshallah waxtu wé ki dé waxtu wé xir dé fi né señ bay
5: Nam melni sonna mi da am yakkat ci suk bi tay da am
0: waxtu da xif mom jow
5: sos day jambar tay xamna na nak nagn ko diglu deug
0: waxtu ci xif
6: mi ci ay geutu tan nit ñi def suñu dem dañ koy
5: yom
6: wolma ke kenyal ko wolma ke amna ño xamne du ñaar ñoy ñu kenn waye leneen mo leen dal lo xamne ñoom itam la leen dal lañ leen di woyé kon day melni dal nit ka da am abrah bama ci tan tay suñu borom mi nga wax ci alcorane bu ëllëgé dana fessal dana bayé fofé ñuy wax jahannam ndax ñoo tax mu bind leen yalla ñu ci dum sul ñu bare bare nak su ko yalla waxé nam tollu amutu app ci digënté nit ñi ak jinné yi nga xamné ñom la sakkon de yewu leen tar luddul ngir ñu jaamu ko rek fi ci kaw suuf néna amna ci ñoo xamné Yalla defalon na len xol yi ñi taataane gem Yalla ak nango jaamu Yalla waye jissuñu deglu bay deg lañ leen di wax lu doon xol ba amuñu jereñ am nañu xam defal nañ ay geut ñu nu xujj di xol ta duñu gis dara am nañu defal ay nopp yu ne fiw melna lay wax feure ak faasax da ko wara deg te degu ta deg gem jublu nak moy warata xuppe ku def nangam dal ko degle ku def nangam am nangam dañ cey tan lañ bëgg deg rek yam ca la ca dess seen yo neeku ca kene na ko taxatu kon leleek nit di xol ni ta du gis dara xol bañuy wax nak moy xol bu ubbiku nango deglu yalla neena akum yeenentam akum jangaleem su yagge ba yag ci ri nang su leen ko sante moy fi mu wax ci alcorane nek ku ay geutam na patous fi djublu wu ci geut yi xol ni waye ab xolam su ëllëgé da nan katous bokku ci ñëreer ñe gëna reer sax lay bok amna fu mu wax ne gëna ko léral lepp léral waye fi nit ñi tollu lay wax ngeen ci sëri dégg bu len jappé mukk ku ay geutam neexul ko xamné dañ koy jox day da nan xul di xolé di gis li ñëpp gis ba yag gisatut neena deere bu len ko jappe trouwo ngeen koy woy waye kin doon moy ko xamne ak xolam dafa tecc den ci la musa suñu deglo ki nga xamne dañ ko tudde won ku am xelam nakari kenn du jeflante ak mom kenn du wax ak mom kenn bu ko jage ta kum jage yit no fexé ba gën ko sori da ngay nek da fekk gaaya di wadjal waxtu julli rek mu ne ñonkos ca kaw min barba ñu ne xana keeru diw ñu ne ah kay ñu ne waaw lu muy def ne mu ne deglu leen ma wax ak yeen tuuti tay ñu ne bismillah ñu lay deglu fofu nga nek de ku fi nek dañ ko daan deglu mu ne len bu len jappé mukk ku ay geutam neexut ko xane fu mu jëm dañ ko fa jëmé rek diko wamat mu joxe ak tumam ñu ne ko kon moy kan mu ne ki nga xamne ay geutam da la fa tous te moy xolba moy ko xamne naam waxtu wu jot dana japp ba set ñi ngeen def ñom la doon waxal ñoña ñew def tahiyatul masjid su fekke waxtu wu dagan la julli selmal dem wajjar wenen waxtu waye neena koku mi ngi dem ak ñew waye julli ga defu dara feñu dara ci mom ci ay jikko ak jëflante waye bokk yi su fekke ko xane day julli waxtu rek feñu ci ay jikko ak jëflante mom ki julli nak mom koku nu mi demé koku nu ap xolam def mune koku moy selma bat bi la do moytu waye moy lool mune selma xe deug moy ko xane sa bu wor ko ñewé dana ko wor bam jeex di wor sax ko re ngatt nga waye lu haram mom fuñ ko fekk ca lay ndogo moy do ndogo yal nañ ca la musa ñene koku mo selma xe deug mom neena foko fekk bu jang alcorane ba ak ci sujudu tilawa day sujud shukr di sujud bu nek ci melni ku koy defal yalla ni ko nit ñi def ñu bax ñi defé waye nak bu fa joggé mom day yëkëti ku di ngann ngandalu ci kanam jaami yalla isa su nek di woné kem do néna koku da selma waye nak néna ki selma deug moy ko xamné day xam yitté nit ñi ta man ca dara mo won len gannaaw di yok ab jall waye day fekk ko xamné dañ ko togn ba togn ñarabiko mu wëlbeuti ba jox ko deug néna koku da selma néna selma deug te moy ko xamné day xam fa deug nek mu tek ci tankam waye xol fa tiaxan nek mu top ko am ndax fu tiaxan tegu tankam mu tek fa tankam te leleg sax mu bëggal bëkk ko jitu waye néna selma deug moy ko xamné mom day jang alquran guddé beccëk di wëlbeuti di xam atté yépp waye bu fa joggé na fa buñ ko né dét mu né akakaay buñ ko né défal mo né dédé ñu né koku moy sel ma xëd di jang alquran di wëlbeuti té du jëfé dara ci alquran di dig waye né sel ma xëy moy ko xamné foko fekk day nuru nit ku yiw lool ci kan nit ñi mom lay nuru té diko wané bu mbolo mat yembé waye nak ci biram kumuy jox ma nga lay wax yu saw ci souf fas ko ci xolam neena koku da selma xamul ne yalla moy joxe neena nak yi kum dal ak yu bari yo xamni limuñu ko mom la suñu borom tudde ci alquran selma xamom fi ci kaw souf te bu ëllegé selma xey dañuy xol ñi nga xamni ay geut kessé mo leen manké won ne jar mom mu ne fatou usbata ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى
2: ما شاء الله جيره جفتي سيرن خادم ما دي جاي جفلي سيرن احمد مبكر رفاهيل بو باخ سي كادو يو ام سولو يي ناخ ميغي جانغال نانغات نانغال مو خامني كين كو نوار نكو باخيل نداكتا يور سي نياري گت تيو تاسيل ما خا نيو بال ما سي كادو كي كون نداكتا لي اوب سولو كي نيكي تاي گيس موي جيگاتا گيس دي سوب خول kon bari wana nan seigne bay waxon nako fi mom kaddu gu am solo go xamni nit ñi lañ ñeñ ñi diñ ko baye xel muy selma xam mom ci walu beut seigne borom teggil nako bakaru xol haram kon lolu mom tawfiix la ci ben côté bi waye limi wax ni ko xamni man nay japp du julli di wor di def lepp lu ko l'islam sante waye xol ba mom da tubarkalo mi ngi ak ay geutam man dem ci jumaaja man dem ci jakka ja man dem ci beurep bi yi defé lu bax waye bu fa joge rek nek ci safan wala mu yor kamilam di jang alquran waye bu fa tege kamil ba rek bu pare nekkal ci dene lo xamne deppawut ak la kamil ba don wax mbalam don digle wala lam don tere kon su ko defey jangat yi day am solo lol tay day mata nit ñi diko baxel te jema defar sun xol yi bu baxa baxa bax parce que moy gis bi upp solo ay geut def gisub xol mo upp solo gisub geut soxna ram tay ci yow lay dal di doore
0: tawakkallah mo solo manam ñi ñi tuddé ay selma xam mo ñi seeni bëtt gëm ñom lu ñay selma xam ba selma jeex moy xol bu selma xol bu gëm xam nga xol ñetti fièvre yi mo koy dal mom seen xol day fièvre bo man nako fajj moy ki nga xamni semaine bi day concentré wu julli waxtu duko raw di def lu bax waye benen semaine bo mu paré ci ko xolam da fièvre mom nako fajj waaw amna ño xam nak seen xol mom dara ni wu ci ñom mom ni ngi ci yalla ji mom xoli mom da fa yaqku ci xolam yaqku nak moy ñi nga xamni bëggunu sax dégg lu bax dañuy tex dañuy gumba dañuy lu bo fu lu bax sax fuñ koy dégg moy alquran ak lu bax la day mel dañ ni fat lool nak bu ci julli tolo na daw ci bo mi ami tank ndax daf koy xecc ci gën di sori yalla daf koy xecc ci gën di jégué iblis mi nga xamni ñom gañoñu rek la soxlo mo ñi nga xamni fuñ dégg lu bax rek day melni ay pousselal ni jam kon ndeké ñi ñuy tudde sil makha ba ci ñinna ay dañu takali ko seen xel ñaare ñun ci suñu biir ñun ñi japp ñu ñoy wër leg leg ñom ñoy ñi gëna wër na xeyna da ngay deg sa wolof na dof yañ ci biir nit ñi ay gis ko sol lu rafet te bu waxe nga xeb ko bu jëfé nga xeb ko nit ne ci mbedd mi sol solin go xamne do ko sax bëgg jégué fekk na mo la gëna sori ci yalla kon dal nit ki fi mi natte bopom moy ab xolam waye tam di fexé ba beuti sa su ne mu ci xol lu bax diko ci deg ndax beut dafa jafé sa so ci dekké di ci xol lu bax man na dem ba wañi sa gis bu bax wala ndoxum beut ma yalla def ci musiba comme nonu seigne djowa don waxe waxambaane motu len jank djek njagamar ji bo len dey djegge do mucci alkande lolou day fexé ba ndawli di muccu ci lepp lo xamne dakoy yakal rawati nak muy sori loko jaamu yalla ak xet gu mel nonu kon nañu ci baye xel bu baakha bax nañu jël suñu dund gi diko jox yalla ndax kat nit ki lo def te soro ci yalla bis dina ñew nga recc ko seigne basirou
2: barka
1: seigne bay wa koy jeureu jeuf seigne bass amati na solo surtout nak fi seigne rafaay dikke te sax mu jël misal mi ci julli muy lu am solo mu amay jang nak ci nek ben bi ci ñeuk moy man nañ ci jangatane buñ japp ne kep ku ñu gis muy solo yere yu tilim baña nek ak nit ñi buñ ko jappé ne ku wëru la lool dana ko wax benen bi moy buñ japp ne ku ay beutam mur bokul ci ñi gis lolu leral nañu ko fofu mu aman nak benen jangat bo xamne da fay mengo jangale kat jangale bobu moy dañu wax ni julli su fekke borom def nako nim ko wara defé ci suba gi moy dox digëntem ak defup safan ba tisbaro jot mu wajal dawal julli tisbar tegat ci lam ci def nafilam mu dox digante mak safan ba takusan mu dawal bu noppé amul nafila mo koy sam ba timis mu julli def ay nafila mo koy sam beugé bu jullé gé nafil def safa ak witer mo koy sam bu beursé kon xara melni ni jullit outal nañ ko sécurité ak assurance bo xamné su ko défé nim ko wara défé moy dox digante mak yoyu ndax dañu wax né julli day dox digënté nit ki def safan ak ñu tay kon day melni fofu ki dëkke julli gi nim ko waxé té yoyu dañul ci mom na xolaat bopam lim doon def ndax def na ko nim ko wara défé bu dé lu jëm ci walu ki wara dimbalé nit ki ba noppi dimbalé wuko ñak sant yalla fofu la tambalé té sun borom bañ nako ba donte cient gi jeriñu ko dara way neena wa ama bi nahmat rabbika fadis suñu len dafa lay xewal na ngeen ko waxtane donte sax waxna fenen ne bu ngeen don jema waxtane xewal im len def du ngeen ko man bu ngeen ko don jema lim xewal im len defal du ngeen ko man lol nak lañ cey jange moy sante yalla gi moy jël sa bop tek ko ci place ki ñak ci bo nekkon place am mu nekk sa place tay lan nga bëgg mu defal ko bokoy defit nan nga bëgg mu défalé lako xam nga défal ak défine ci biir lég lég amna koy jox dara ni koy joxe tax mu sul ko kon nek nit ki bu joxe kon ngir yalla dafa wara delu wat ci digam borom mi ko jox xagn ki ba nopi sant ko mu dimbulé ko te yalla gis na lepp mu séré lo yalla lolu wara and ak nak torox lu go xamné ci kimi jox dana xamné mom mi koy jox sax amna kersa ci jakarlo mu jox ko dem rek ma ngi deggé nek difa ko bax dafa don joxe ci genn kurel
5: kurel yi tubaaj kam doon joxe wéru demu dugal 500,000 ken xamul kum doon ben jour ken ci kilifa yi giñ denk lolu wote ki numéro bi ne ko nuyonté mom diw nuyonté mom manapi ne ko man dama gis ngay dugal ci tubaaj kam wéru de 500,000 motam doon lo mu ne ko lomay wax lu ci sa yoon samay 500,000 joxuma lu ko seigne touba la ko jox lomay wo dima laaj namu ju tay nga wom far baye lolou nak bam yag mu koy defé nena no xamné ken xamou benen bi amna ko xamné dafa joxé ab lim am ko doon wax ba xawa tuddu lolou mu nako bayina nangotuko joxé ba am benn bis mu am lu ko won nak ci ñi doon jappalé ci walu wër gi yaram bi do bu doy war bam ko xolé ne ko dana tambalé wat waye bu ko nit yégué dotuma ko joxé bam joxé waté ab lim mu tok abdir deg lim bo wok nako lim ba yek sen mon ko du man top nako ba tay mon ko lo kokku du man dama set kenen du man kon neke ba legi ni nga xamé na non la amé ño xamné ni seigne rafa di wax non fofu lañ nek moy non lañu mel ci luñuy joxé yalla taxut sen bop tax ak wone sen bop ngir réréelu mo né amna ba legi day jaamu yalla yo xamné lañuy joxé yalla kep lañ koy sédé ñaar ñi ba legi mbolo mi ñi liggéey mu ñu xamné ki ki la kon li seigne bi wax jangat ni moy nañ ci jangé ñi don def lu melni wan nañ leen du ngeen ndax yalla lam wax bo legi ñoo ay gumba lañuy doon waye ñi don bokk ak julli ñi li am nak te yalla tax bu ëllëgë seen kom momu dara teranga ñi amoon suñu bop daf koy dolli bo legi kon yaakaar na ne bindu bo am solo la jangat bo am solo la ci khutba bi ñu bay waat xel ci ñoom li ñi def moy problème askan wi ci ay biski mom lañuy dajalé duñu ñëw wax seen xalaati bop duñu ñëw wax niñ ko gisé dañuy delouat ci alquran ak sunna ak lim mag ni indi moy borom xam xam yi liñu teunku muy alignement jukki ci lo xamne bako yalla wax ñun ga denku nu aduna parce que ay bako sun borom indi ñun bofu nekkunu fi kon dul lo xamne nit ki dara méré wala daf la jubul indi lu bes bëgg lako tek dedet alquran la yalla mo bind ni wax ko neena li mo li gën xewulu bet nak ak xewulu ciir yep ben bu ci nañ ci xol ci alquranul karim jang ci kamil bu mokal ko jang ci qasida manam liñ ci mëna am ci ay tawfiq ci gis gi wolay indil ayu parce que dañu wax ne ciir yi ciir bu ci nek da melni buntu lu bu jëm ci xol lo ci jëf rek day jël lol sotu ko ci xol bi bu day da ngay tuddu yalla lam ñu day sotu xol leeru tuddu yalla ci xol bu day da ngay jox lu bax yiw bu day da ngay def lu jël kamil alquran diko tek sey loxo di liggey dimbali nit ñi di def lu bax ci sey loxo muy del ci wat li ngay wax ci aw yiw day nakar yiw sotu ko ci sa bir xol beut yi limi xol lolu non lay mel kon nak xewal gnu sun borom defal te ben yon lañ koy am muy dundu yalla nu yalla may tawfiq ñu xam ko te xam valeur bi mu am jawhar bi mu don ci ñun nañ ko xam ba luñ ci def rek ñu def ko ngir yalla te yalla sun borom musul lu ci setané ndax lu jam ñak moko xañ ndax ben non dong lañu yalla boral moy setané yes nak bakkan ak aduna ak banex yoy mom dañu yop dole
2: jazakumullah jerejeuf ci kaddi matna ta matlana day melni waxtu nak xoti na jëm te jeex comme niñu cërele won ci ay waxtu ndax ñaar fukki minute ak juroom ben botolu ci fukki waxtu ci Asamadia TV ci ci jodi ci safar kon xamna dañ ci daldi jaare rek daldi yëkëti walé jotaay bi ba suba ak jamma salam ci samedi bi bande dogalu borom bi subhanahu wa ta'ala dama ragal ni suppu bi dama ragal ma wax wa nurul huda tande fi serigne bi ñu wutal la ay yele nak jox la ah
7: ñoñal lañ
2: ba ñoñu kurel gu yëngu ci ligéyu sëriñ bi la
7: fu ñe fi Touba
2: amna Touba amna ci
7: yaa taal taal bu taw takki nu lañ koy xambe
2: bu ko defé ñu wax ci sëriñ bi bax soy bi rek soti ci def ci la doon man su mom gennuma ci mbay bi sëriñ mbay mom gennuma
7: tay de mom yaa wala jaabala ni
2: sama xol sama xel genn ci mom lool
7: waju wéré di ji dañoo ñëw ni ko sa baye deena sa baye deena de mu ni deg baye gi gennuma ci yalla
2: way sëriñ mbay mi de sama xel ñawna
7: ya wa daja baagi dal man titit
2: do fofu lañu may mom leg lool la xalat rek waye bu ki comme suba lañ joxone ki bi bu ñewé deng ko fi ne mi ngi nan suba te mom gant deng ko comme fi ne tay tay dem lañ joxone rendez-vous bu ñu wara def suba and bu pare dem ci serigne bi fi ne mi ngi koy bëgga dogal
7: suba mom da melni da melni nduxum duggu na ci dal
2: nduxum
7: waaw
5: xam nga dafa am sama ben jaay yalla nako yalla yeureum tax rek ko aljana
2: min bak xewu
5: xat gambe le nekkon ndeysan waxtu wi daw ci koor gi rek ñu waré len law da am ñaar ñum andalon nak ñuy liggéey dañ yëngu ci walum jaayum jeen waaw neena dirum ñuy liggéey ñom ñaar ñep nak peul lañuy lak waye dirum ñuy liggéey day jorof lañuy wax ben bis nak gari nap ñew ki bi dun lol legi biñu jaaye ba nap nak am ko ñu dem ci tafes gi pour wara seddu neena man ma yor xaalif neena bima genné jitu gaay tambalé lak te bañuy waxalé lakuñu won ban dalay liggéey lakuñu won biñu né ci bi marché bi olo yu leer nañ lañuy wax

0: kilif teef mom dëkk bi borom kala gi suum si
1: la sa xel teew tay nak mom dañu firndeel xel mu teew mi
2: waaw
1: lool ya serigne bay
2: yawala
1: jaam sama mi tagato
2: te yaw mom focus day wote xamna dañ da wote far ñu wuy ci koku sop kon nak ñu leen jox dig dajje rek man mom suba xam ultimatum la su sans sop sans xeyisi insha Allah taala
0: jerejeuf seigne mustapha bassirou jerejeuf soxna aram xamna kon dem len di inviter rek yeen ñaar ñep inshallah suba ci samedi bi fele ci touba xombal dañ fay amal ngontum sante serigne muntaha mbake buñu amal bo xamne nak kako jité moy serigne bay fay jité touba ci kanam fofu ci xombal and ko ak soxna xuma touré yoré social touba ci kanam ak soxna marem mu seigne muntaha don coordinatrice ba ak soxna yassine ndjay nga xamne moy yoré walu mom massification ba yalla dafa doxal nak bis bobu suba la war doon inshallah ginnaw buñu julé takusan waye bis ba nak aladi mbeytan touba gambia mom lañ wax ni mom moy wara yoré li nga xamné mom moy cadeau yi kon fofu yeen yi nga xamné supp ngeen doon wadjal ak ñu ni mel japp leen suba dañ leen di invité lool nak muy lu am solo lo xamné dañ ciy soñu wat mbokk yi bala may ñëwaat ci yow moy mbolam yi nga xamné ñoo wër xombal doon ay goor ak jigen def nañ liggéey bu am solo mo am nak lu am solo luñ fa wara def muy jaayante bi nga xamné mom la señ muntaha woté muy 1 million de mourid bi wa touba xombal ak ñi leen wër ñëpp ñom nañ seen pass pass lañu fassiyene bokku ci lim bi señ muntaha wax té loolu yaakaar na né kenn ku né war nga ci mëna tabbi ñëk nañu def lim bu tol ci 2,100,000 lañu jëkë verser ci compte touba ci kanam ci 7,000 yi mu tollu ci 300 personnes ñu dal verser wat seen ñaarelu versement bu dem ci 616,000 loolu ñu défar ko ci compte touba ci kanam ñettelu versement bi tamit dem ci li nga xamné mom moy 2,160,000 donc kon ñom fim nek ni lu tolok ñetti témeri mourid ak juroom ñett fuk ak juroom ñett wuy ci nañ wotep cheikh muntaha bi légui nak lancement bi appel moy ña nek nak xombal mba dekk yu ko wër té bokkuñ ci lim bi doon ay goor ak jigen yaakar seigne touba nañ xamné seigne muntaha mi leen deglu mi leen di xaar ci contrat bi signé won ak seigne touba moy loma digal mu def loma tarew baye digal seigne bi jogna kon kenn ku nek na yone 7000 man nañ ko jaaré ci 78 544 33 33 man nañ jaar tam ci wef wala orange mu ne nga dugg sa application dugal say 7000 bu la nexe tam nga jaar maxit mom tam bo fa duggé da nga fekk li nga xam moy lu tuba ci kanam nga dugal say 7000 bu day ñi ne ci région yi ñi nek xombal dem nañ seigne bay fay ak ñim andal ngeen daal yone seen 7000 ñi nek tam ci yeneen région yi région bu ci nek amna jambar bu nek yoré ni tuba ci kanam ngeen jaar fuñu jox leen seen 7000 bu day diaspora bi juroom benn fikri yu ak juroom rew bu nek amna coordinateur général bo xamne bam jaayante seigne tuba dem bi liggéey ngir ak njabotam dafa yobale pass passam ak passefam ngir fassiyene wér lool ginaaw nak ñet la señ waxon bëgg gi sopp gi ak liggéeyal gi bëgg gi moom amna ci ku ne la koy firndeel nak moy sopp gi ak liggéeyal gi ak joxe adé gi da mu ta ñak ko ngeen jaar ci barab yoyu señ mustapha xana nak wa xombal yel yi moom bay ba ngeen wajjal sopp ndax man toy yi ma am fi ci asamadiya and ak ñom bobu leg ñuy wër sotegul yeenit bu ngeen bëggee seen bis bobu kaddu ko suma ko téé xadd mu koy baña bari mu tege ci yoon soxna aram neena su plein air dana ko nak yeli nak yelu kanam lay doon teyit manam nagu jigen bude aram la naw jigen yel bi ngeen set su dey presentateur bi nak mom neena bax soyla bëgg
1: wax na sama kantene wi ak soxna aram yalla xam nga yow kay ne bëgg def yow
0: kañ lañ bëgg def ngay wax
3: لهم كداح بعد نجاحي عند الصباح وفي المساء لهم كداح
1: te depp la ko li ñu gënal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jangé jëf ba suba ak jamm inshallah rabbi jangé jëf
3: ba'da najahi 'inda as-sabah wa fil masa'i

له امتداحي بعد نجاحي عند الصباح وفي المساء.

0: dalo sax ben la ci hadith yi way amna te bo xamanteni ci day wax ne walaw dafa donte da tol ne sax manam tagum printemps printemps picci la mo xamne xam nañ ko tam xam all lol borom xam xam yi diko fatal di tuddu ci tere yi am tagam du ko taxale ndax mom du bok ay tag waye neena ku defone neeg bu tol non sax neena ma bu tel kel ci aljana kon nak lol lañ cey deg ci balax rek moy ku def neeg bu mag nak ken waxali wu ko kon lol woni wut na jak da wara tuti waye da bëgg wax ne ginaaw lu tut la ko ko def kon du reeli ko ko def ana lu mi am kon nak mbokum julit mi nga xamne day def lu bax comme niko serigne mbacke waxe ak fum ko man di def ci lu bax rek dafa am solo lol ndax dindal day dugg ci lim wax dundal ci yoonu yalla ak ay jeexitam waye nak lol luñ ci meuna tuddu rek baxna waye jakkay da ca tawati kon julit bi nga xamanteni si mi ngi participer ci tabakh juma donte ci ay doj la wala donte ci sima la lolou daf koy def ci nek bo xamanteni si du dañ ndax sa keuruk bop bokku keur go xamanteni si keuruk yalla la kon nak kep ko xamne ab julit la lim wara xam moy ñong ci procès jakka bo xamanteni si du procès bo xamne procès commerce la nekul lo xamne dañ cey sakku bénéfice du procès bo xamanteni si bop adina la bo xamanteni si njariñ la day delu ci ay individu di baña delu ci mbolo ma li ma taxam moy negub yalla buñ koy def mané sa ko te tidiara way du tidiara dunyawi manam tidiara dunyawi nak day jeex waye tidiara bi nga xam moy ukhrawiya bobu moy dess ndax dunyawi la ukhrawiya la ndax alquran da koy faral di tuddé li seigne mbacké wax légui ñi dundal ci yoonu yalla légui la alquran da koy tuddé tidiara rawati na jakk gis nga mu ni hala dulukum hala tidiaratin tunjikum min adhabin alim kon lepp lu jëm ci yoonu yalla da nañ ko tuddé tidiara way nak kenn ko tuddé tidiara bi ñu xam ci adina kon nak lool bokku na ci li nga xamanteni si manes na ko tuddé neegub yalla nima ko la waxé légui bir la mo xamanteni si alalje ku ko ca def du dem ci nit di bayyi kenn waye lu julit ñepp bokku la lool nak moy projet bo xamanteni si projet neeg la ci neeg yalla subhanahu wa ta'ala ndax neegub yalla bobu fa la nit ñi fasiyene taxaw di julli fofu la nit ñi fasiyene taxaw di jang alquran waye fofu la julit ñepp fasiyene dajé di def lepp lo xamne lu bax la waye fofu yit manes na wax ni fi la nit di tambalé jang alquranul karim ndax jakk buñ ko waxé rek danaka complexe la yu bari bari daf koy lambowal fofu yit moy bata bi nga xamanteni si nit man na fa deg ben baat mu soppi ak dundam ilal abad ba abadan ndax fa lañu waraté fa lañu defé khutba ya fa lañu dajé def lu bari bari fofu yit fa la nit di duggé ci sapek julli kadia ci li première fois moy jakk buñ koy def amna ko xamanteni si fami també julli nga xamne da ko wal ci kërëm gannaaw yalla jakkalay doon ndax fa lañuy noddé fofu lay déggé fofu lañ koy fatalé fofu yit fa la am noddu ko di maggé fofu wu la imam di taxawé fofu ñi jaamu yalla tay sujoot fa lañ koy défé waye ñay ñaan yalla yit fofé lañuy yëkëté seen loxo lool nak lañ ciy dégg moy barab bo xamanteni si boko fa défé yu bax yoy do nga lañ fay def rawaté né di ñaan yalla ak yu ñu démé képp ko xamne tiyara dunyawi kessé ngay def muy sakku adina kessé sax warna tax nga def ko ndax dana tax yalla barkel wuma lak nak bu fekké sa mebet wésu na fofu sax ba nga bëgg ci adina ak al-akhirah ndax lu ko ci gëna gaaw amul motax képp ko xamanteni si day fekk fuñu tabax juma rawati na jumel ni mu dimbilé ci mu def ca dafa dimbilé ci lepp lo xamanteni si aw yiw la wo xamanteni si neena day tab dafa am day am rek juma nak lolu day yagal sax waye ñaari juma mo am amna masjidu dirar ak masjid bo xamanteni si dafa manu sisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khair amanu sisa bunyanuhu ala safa juruf masjidu safanu masjidu dirar lol nak buñ waxe ku melni señu mam ji di señ bakki kanni damay fatale wax ne leg leg man nga gis ko xamne borom alal la dip milliardaire wala dara yekati alal dal di tabax jakka ci ñaari bis ak ñett bis manam ci wer wala ay quelques mois rek li ci yeme mom day dem ba noplu da ngay gis ne sax jumaaje na mo doona dund du ko dundé nga gis ko xamanteni si ku yag sonal sun borom la subhanahu wa ta'ala muy tabax jumaa ba nopi sun borom melni ne dafa bëgg ñepp jarñu ku nekk duggal ci aw ñaxam en général nak jumaa yoyu mom ngay sax gëna bu moy dund mom lañuy dundal lool ñoy wey amna côté bi mënu ma ci joxe ay misal waye bañu ñu xam ño xamne ay milliardaire lañu wala dara dañu tabax jakk jé sax ginaaw ba day dem bi ma bëgg yu démé nonu waye mbolo mu fay julli ak la tax ñu wax juma mom yalla du ko ci def kon da nga xamne xaaliss bi dong teewut teeway bi dong amu ci solo nga gis ci mag ñi loolu suma ko doon wax day jugge fu sori waye boko tambalé won ci rewé ci penku tay bo dé won égypte masjidul imam shafi'i bam fay tambali di jangale manam day melni dafa accé rek dal di tok ci garab rek di jangale waye dañuy dem ba jëmi ci sun borom subhanahu wa ta'ala dal ko koy barkelal ba mu jide complexe fo xamanteni ci dafa genn ci ay borom xam xam ak yu demé nonu loolu yeen man nga dem ci al madinatul munawwara muy barabu imam barabu yentibi sallallahu alayhi wasallam ci bopam ñun ñi judd ci waxtu yu buñ koy seen ñi defal ko ba defal or dañuy tek ne naka yek non la melone dedet ay garab la won ak ci ci tandarma ñu xadde ko no xamne ma sha Allah bu doon jamono ji mom ah dana ci zahil ci dana ñak solo lol ci zahir buñ ko mëne waxe non imam malik tok fa difa jangale xam xam waye bañ démé ba ak defatom ak si sun borom daf cey def barké bo xamanteni ci yu bok ak ben barké ndax nima ko waxé légui ñom xaaliss bu tew bi ci saasa rek taxut ñi wax manam procédure bu gudd gudd la waye barabu yent bi tay ku fa ag do wax né jakk imam malik la ngir lam fa def waye imam malik mom ci bopam liñ ko tuddé ci ay jakk ci al-halamul islami ken mën ta xam num toll da nga xam ab ligéyam lolu nak dama ci tuddu ñaar ñoni rek ndax so nekké di tuddu borom xam xam yi nga xamné seen jakk non la tambalé ci faible ba ké rek ba mi am doolé danaka lolu borom xam xam yépp ngay tuddu ben ak Seyd Touba waye Seyd Touba radiyallahu ta'ala anhu ci bopam mu nekk ci gabon yor ay bant yo xamanteni ci daf ko def juma ja ñak solo ci sahel buñ ko mënon waxé nonu juma sax du ñak solo ba nga xamanteni ci ma nga fay julli am ko xamanteni ci duduma mbay wala ci ñuy mel nonu dik dali tassade jakkaji señ bi nak neena da ca jotté mom li tambali takusan ba timis kon lu yag la du señ bi ci bopam sax way la ko watal ku ñu wax yelli sey nekkon fofu di liggey mo gis lolou ñu def mu naqari ko lol nak mu ne ko andi ngeen ko fi ba noppi nak war ngeen ko mëna may nak ay bantam mu tekkuy muy xulok duduma mbay mom wala ku mel nonu xulok bu tang neena ba am ñu dik di len atté gi dem nonu non lañ fa joggé ba señ bi dik ñibisi banim démé gannar banim démé cien banim ko andé ndiarim ñi tabaxol ko fa juma jo xamanteni ci bobu plan bi rek mi ngi jëw tulki juma ja batay gis ko na gis nako ñong ci témir at ak nang way tiw da rafet batay bobu afriatu lu juma ju mel nañ amuñ fa limay bëgg wax nak señ bakkani tax makoy wax waye non la ko juma ja rafet lol señ mag bi nak benn bis yeli sey dik fa siyaré mo señ mu lu jëb deug na yobbu ko mu xol juma ja waye waxu dara bam agge mu xol ba doyal biñ del sey mu ne ko sama juma ja xana wutana ak jojje nuñ démé mu ne ko shaytan baynahuma mo di jotté wuñ dara kon señ tuba gis nañ ci ngeel benam lo xamne mene sunu tudde new dole ak sahir lolou bu fekkante ne ñing ko japp ci ane yim nek gabon ak bi juma di réaliser wu upp na ñaar fukkat waye ba juma ji amé yelise ci bopam gis nga nim def lolou nak lima ci yému lima wax ci imam shafi yému ma ci taxuma juk lima wax ci imam malik taxuma juk même lima wax ci seigne touba sax nekul ni message bobu la bëgg wax direct waye nak buñu seigne touba ndem da nga la ndikati ku ci ndem l'islam nit da lan defal nit rek yalla defal ko ci barké bo xamanteni ci ki man la waye ñi seigne touba mi nga xamne nak barké mom lepp lum la rek ñepp xam ko te juma joju seigne touba misale lolu seigne bakki kan ni def ci rôle bu am solo ndax ba fa seigne afim bakki imam jugge mom lañ fa yobbu lolu nak warna mëna tax bu doon ti l'islam ak sharia kesse comme ni mako misale ci al imam shafi ak imam malik xam la lu seigne touba lolu tax na seeni mbir barkel ba seeni juma taxaw tay def na ne tay ku tonne seigne touba ak barke liggeyam ak lim wax ci juma joju non ak lako fa seigne massamb seigne bakki kan ni liggeyel def na ne buñ ko buñ deme ba taxawal ko juma amna num doon demé yalla day yékk rek wacc alal jox ko kenn rek mu dat koy defal waye sun borom dafa melni bi yu bax yépp bëggé wuko nonu da melni da ta mu julli ñëpp duggal ci seenu ñaq defna ko xol jumaay ndialim xol jumaay touba ak bolim jumaay yépp non la ko sun borom di defa barké ba nak ñëpp diko gis himara ga deug doga mëna tambalé dund waye man côté bi ci dess mi ci ciu doxé histoire waye xam nañ bataay milliardaire ñu jék jégg jégg ñoko yoral seen bop ñoko defal waye buñ fa joggé sax jumaay ji doon barké day melni kon l'islam né la ko yalla bëggé won toujours ci histoire xamnañ jumaa jo xamne boor ko tabax ba fi may waxe yow ken musufa julli waaw te jumaa ji ci addu yagge la kon lolu lu yeme yeme la kon fofu dama fe taxawon rek suko defé nak motax jumaa ju melni ken wurté waxne man day lima am da new te sama participation da toti dedet nak sun borom nima ko waxe legi xolul ci bari alal ju bari ji mom kesse neena limi xol moy selal te jumaa yi ngi fi gis yep muy jumaa yu mak rawatina ci yoonu murid ak ci mbilum seigne touba ay deedam ak ñaar deedam moko tabax yonent bi sallallahu alayhi wasallam motax muné won na ngeen ragal yalla donte ci xaritu tandarma la kon l'islam xamul lu bari lim xam moy lu barkel yi ngi fi gis ñu taxaw yépp julli ta ci def ñaar dem ki def ci ñaan bam mat lool nak dañ koy wax waye rawati na nak bu fekke nit ki mëna dik daal di participer lu bari su bobay it alhamdullilah waaw kay waye dañuy bañ nit ki ñi wax fu melni saytane diko tejé def lu bax ci layu ni limay wax da tuti loolu ëpp na di def ndax badane ab deureum bo xamne mo bodomam selal nako te yalla tax mu gëna mag fa yalla ci alal ju bari jo xamanteni ci yeenu ñu deggu lalu ko tamissal nako bataay legi badena juma yo fi deg ci histoire ñako tax deg milliardaire wala nga tuddel len ay bour bañ démé rek la juma yo dal di doon juma yo xamné masajid khariba lay doon juma yo rap lay doon nga gis juma yo xamné nam tambalé ci tambali gi nima ko waxé ci medina jakk imam shafii ba ci juma ndialé mak fam histoire ba fam tambalé yépp lu neew doole lay doon waye bis bu démé ba nopi rek ila yawmil khiyamati day doon masjid hamir ño xamanteni du tuddon masjid daris mukk muy masjid jakk jom da rap kon liñ djublu ci juma buñ cey wote ngir kenn ku nek def ci aw ñaxam djublu wuñ ci ne patron yi nañ ñew waye julli ñepp bu ci kenn xeb bopam lañ ca djublu ko ku ñu woyé ko ñak ak ku ñu wal ko am doole yépp ta suñ mam yi fi jaaru ñepp muy tambalé ko ci ñom señ fallu wala señ munu swak ñepp da nga gis ne ñom buñ dañ liggé seen juma liñ wax ko amum xel baxna joxel xalaat ko am doole baxna ndax mene ba sax baxna waye ko am xaliss sax joxel bo mënut kon loolu lepp lu am solo la kon buntu bobu nak dañ ko ubbi pour ñepp mo tax kep ko xamanteni si yalla mayna la nak nga mëna joxe som bo xamanteni si bu bari la alhamdullilah ko xamanteni si mëno ko it bu setan dox sa digënté bëgg la xép la nga wax ndax ben dërëm bu barké rek mëna yok alal ju bari te gis nañ ci histoire señ touba sax mbolo dik ñi joxe jooni ñi joxe lu ne nenañ ko rek lolu ci ben ñepp da nañ tégal fofu señ mudou khalifa ñang ci gëdë moko netali nena mom ci bop mo ñaar dërëm wala dërëm rus ko joxe ngir alal yu bari ñi jox señ touba way nena fatlikou ne kër kuñ jox rek señ bi da nañ tégal nonu ku joxe nena mu dem bayak mo ginaaw lila amna joxe nena kër señ touba ñadde dama mo la ñetti dama yoy wala dama bobu mom dong la nangu ci jotaay boba kon barke rek mo am solo kep ko xamanteni ci nak meuno lolu boko ci fukhara yi nga xam liñu da tuti sax boko ci patron yi nga xamne liñu da bari ngeen man def ci juma ju melni yit bo mané tektalé ci wiw sax su boba baxna te xajna liñu def yalla nako ci yalla bolé ndax su boba da nañu fay inshallah moy soñña ca ak jëf ca ak ñaanal yi nga xamne ño am projet bobu nonu ak soñni kanen ku dul mom ngeen mo man ta participer yunitibi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni kep ko xamne dafa tektale aw yiw neena da ngay am yoolu ki nga xamanteni si neena mo def yow bi ngi ko tektale ba nepp mu def ab yoolam dang koy am kon nak juma yu melni bu ñu ci woyé ñun ñi ci soñé sax lu démé nonu dañ ci bégé bég lool ta juma boko déggé projet aw xéet la waye du projet ay personne wala ab famille kon menes na koy woyé juma yi señ bakki kanni waye taxu señ bakki kanni mom ko ndax yalla mo ni ma mo ni wanal masajide lillah jakay neena yalla kessa moko mom deug la nak lo gis faaw mu am borom kon kep ko xamne yaangi setan def na ne bu fekente ni xalat nga juma bu noppé la fa wara nek ci ay sappé yo xamanteni ci nit ñi dañuy julli lañ fa wara jang ci alquranul karim sabahan wa masaan waxuma sax ci bi julli gi dong waye ci bi julli gi ak doob yi nga xamne sunu doom yi nga xamne wala sunu rek wala ndax génération yi dik dañ fay dugg doon ay ndaw magge fa fasiyene fa tambale jamo yalla ba lagge ja ak ñi nga xamanteni ci dañuy dik ci doon nit ño xamne ñu son lan te ci jakk rek lañu mëna amé as-sakina ndax jakk da bok ci dawru bi nga xamanteni ci mi ngi koy jouer nekkul ni nit ki son dik rek dal di dal do plu dedet manam kër yi ci bopam nit ñi dañ fay bayyi ay jafé jafé adina dañ ci bayyi ay jafé jafé nekk ci ak toona ya jakk nak moy fi nga xamne fa lañu amé sakina difa julle fa lañuy déggé luy délo ci nit ñi ci yalla ñu xamne adina ki jafé jafé ñu and yoy malim yep nak tañ koy def ci jakka war lañ koy bayyi xel di ci xalat ak nit ki nga xamne sax da ci participer ba nopi yalla def mu jugge fi ta bokon ci nga xamanteni ci participer won nañ ci ñun ñoo ñep nak ñu jugge fi jakka jël nak dal di dess dal di taxaw gëna ba nga xamanteni ci nit ki jugge na fi nit ñi di continuer day fa julli ak difa tuddu yalla ak difa xamlu lolu mom nit ki ni mi tabaxé ak fawukaay wala lo xamne yalla gëremuko mu dem ba bamel mbir ma safan ma diko fekk fofé ndax nam ci participer def lu bax rawati na neegub yalla yi nga participer ci bokku ci ñi ci def te yag ya mo la fi mujju ndax jumaay touba def na ñi bokkon ci ñi liggéey bi deug ak di ci participer seen yaram ak ñi joxon ci xaaliss mom def na fi ñi ci nekk ci kaw suuf bu jey tut lool ñi ci ëpp dem nañ waye teewut seen tiyaba di leen fekk fofé ray lool ngay wax ci jumaay yi rek kon loolu du mata bayyi xel la ndax adina jëf ji mom day am fu mu yam waye nak jeexi di mo am fu mu dul yam mo tax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxon ne bokku na ci nga xamanteni ci lepp lo xamne jëf nañ ko rek seen jëf du dag mukk gëna bu waxe doom ju bax julay ñaanal lu melni bënub teen ak jëmbat garab da ko teunk ñett yoy waye li di ci dugg ndax ñaan ko bax ki denk waaw mo tax mu ne bu fekke nit ki gënë na adina jëfum day dog bam dess ñett neena sadaqa jaar ya sax la ko tuddé lo sax jaaka ci jitu waaw ndax lepp lo xamanteni ci def nga ko rek mo tax bañ na jaaka yoy gis sax bu di ci yeen rew yi suñu fi nak ado wuñ ko jëri na di ñom jaaka ci sax duñ ko tuddé jaaka dañ kiko financer da koy def sadaqa jaar ya lu baat bobu la fay bind waaw yunti bi degon ci wala xam xam bo xamne dess na ci jariñu lool bokku na ci tay imam yi nek ci jaaka yi wala khutba kat yi demé non wala doom ju bax xamne la lay ñaanal lool li juma ji du ci genn ndax fa lañuy julé fa lañuy ñaané kon képp ku ci participer bam taxaw nit dugg fa di julli di la ñaanal mo xam sa doom la wala kanen ku dul mom imam ba fay taxaw sax nan allahumma ighfir li jami'i mawtana ak yeneen nonu lolé lepp yiwlo wo xamanteni ci day fekk borom fam nek kon nak téxé ñel na képp ko xamanteni ci man na def ci ak dundam lo xamanteni ci jeexit lay doon go xamne day continuer gannaaw ak faatom ta lima ta bayyi xel ci yu melni ci juma nak fepp la baxé waye nima ko waxé juma yi nga xamanteni ci al mukhlisuna nga xamne sori na masjidu dirar gaay yu bax yi fi neewon te lepp di barké ño dem ba nga xamanteni ci manam ñom lañ koy def dañ ci tuddu seen tour te kenn xamul la ko déssé ci ak dundam ñun ñi kenn xamuko nit da nga gis mu nekk ci adina di plan japp ni ñaar fukkat ak ñew da na ko fa fekk fekk ak wëram wala moko ko wala ak ndaw te xamul ba xam sax suba te wudul ni suba sax da na ko fi fekk kon ëpp na di def lepp lo xamanteni ci aw yiwlo nga war ko def nga diko appal na bayyi ba suba na bayyi ba ginaaw suba ak demé non lool ku koy def rek ñaaré ginaaw suba mëna di ko te du ko fi fekk wal hiyaz billahi kon nak la gën fepp fo xamne degg nga fa woté bo xamanteni ci bu baax la jëm ci lo xamanteni ci yoonu yalla la rawat na am neegam nga bañi xaar na bayyi ba nga xamne sama situation dina gëna rafet dedet gawala def rek ndax yewum dafa am ay téret waxtu yu gëna bokku na ci nak waxtu yi nga xamanteni ci dañ ci tabax jakk yi nga xamne ñom lañu gëna rafet ndortu ci masjidu taqwa masajidu taqwa yi ci la bokku du bokku ci masadir masajid ad-dirar yi kon nit participer gëna participer ci neegum yalla lu ama am solo la lo xamanteni ci war na ko def bala gene adina motax dal waxtan wi niko seigne mbacke djundje mom dañu wadona wax rek ci yoonu yalla def ci humuman waye bu ko seigne daw top ci jakk rek dañu xamne waxtu wi dañu bëgg rek nit ñi xam importance bobu nonu motax message bi nga xamne bëgg nañ ko jallale waxuñ ne kenn ku nekk xajna def lo xamne mënoko waye dañu xamne julit ni kenn ku nekk bu amé lu mënu rek dana wayf ci ñepp kon kep ko xamanteni ci japp nga ci kenn ku nekk warna fexé ba baña xagn bopam ci participer ci liggéey bu melni kenn ku nekk warna fexé ba def ëpp ciir ba am ëpp ciir ci liggéey bu melni ak ciir ba nu mëna tollu kenn ku nekk sax warna fexé ba wésu ciir bopam way ciir ñaari wajurum sax mu def ko ci nit ñi liñu fagul seeni wajur ak diko ko ñaanal bokku na ci la ci gëna am solo gën ci sax fekk lu melni nga duggal ko ci yene ko sa ñaari wajur gëna ba nga defé ba nopi même ñi nga xamne say doom lañ tay ñew sax bo leen défalé te mëna guñ da nga yene len yol ba yalla defal len barke ci senu dund ak sen mustaqbal amut luko gëna tafa ndortane yalla ci bi likoy gëna mëna nango kon nak war nañu bayyi xel bu baaxa baax liggey bi ni te ginnaw nit bu fekkante ne kat dafa dépenser ci yoonu yalla ci dundam ci mbir yu bari yo xamne fatlikou guko ana lan motax lol bokko na ci nak lu baax yiñ dan def yépp limi am solo ku nek xamne ne kon neegu yalla mo ci opati kon war nañu xam welorub jakka xam daraja ji nga xamanteni ci neegi yalla yi amna ko ci dundu julit gi ngir gën ci amna participer bu baax bokku ci li nga xamne war lañ ci samonté manam jakka ji mom nima koy waxe rek mom bo ci defé day ag bo ci deful day ag ndax ñu gëna neew doole fop ak ñu gëna neew ci liggéey ci l'islam ku melni seigne mbacke kanni ak ñu ko gëna neew luñu liggéey seigne touba fop danañ woti ay juma mu yag kon di mom waxuma la sax nak jakk jo xamanteni ci xajna manama wax ne lu ci bari yalla def na mu ag waaw bu fekkon dañ koy fonuma tay sax li buñ ko waxe alhamdullilah way ginaaw fonuma ba da wessu mu taxaw bañ koulé ko kon defena ne lu bari raw nañu bari defena ne kep ko xamanteni ci yaangi don wat wala yaang ko don nigal moy nana bayyi ba ci kanam defena ne fi ne jotna seuk ndax da bokku ci sens ba nak sa aw ñak dem ci wala yi dem nonu te boko gaw def legui day rek inshallah taala mom day raw xajna la ci dess nak ab soñe lay don bo xamanteni ci mom day jëm ci buñu demé ba yalla dimbali ñu nak bam ag ak jamm bañ inauguré ko ya nga xamanteni ci yenen projet yu ci top la ci anamu dundalin nga ak yu demé nonu ak nam doone barab top yalla ak yu demé nonu ak dundal ga ak ci aju yep xajna lolu bu fekkante ne waaw bu soow yalla kon dañuy bayyi serigne bi mel na jël nañ waxtu tuti waaw
1: jeuf serigne cheikh na ma sha Allah yakar na waxtani mom ko wo deg manam li nga xamne waj nako tay itam maîtriser na limi wax bu baaxa baax tay itam ñor nako lool fim ko tambale ci ngeel ben nak ba fim daanale ën na ci itam ay wax yu bare yo xamne yeen ni yunus bi sallallahu alayhi wasallam moko wax len ci borom xonxon yi ak ay jëf wala ay histoire yo xamne itam amna ci len ci borom xam xam yi nga xamne jitu won nañ fi fiñ tambalé ci ngeel ben ba fi seen mujj fi mu ag yakana hadith bobu yëndibi wax rek loolu wax yakana hadith ko degg na nga xamni mo bala xala way yëndibi maam lim ci djublu deug deug deug moy ñariñul def sa alal wala tabax juma ñariñ lim am motax mu tuddu tag mom mo wax wala kama fansi khatat loolu lim djublu yakana ko ñi jang bala xamnañ ni maam wax yëne wa bala xala way amna maam ñariñ li nga xamne ki musaraka ci tabax juma wala mu tabaxal juma bop wala mu participer ci ñariñul la bëgg wax rek motax mo andi lool waye ñepp xamnañ ni mom maam wessuna fofu waye nak kon day wané ni kon tay bo fekkon ñuy tabax juma sax nga rombu len jënd ndox jox len rek participer nga ci ligé ba loolu moy solos loolu mu wax ci hadith bobu benen bi wax nga ko légué manam jëmmé participer ci yoonu yalla ñariñ lim am kel len jitu ci juma ta amna hadith bo xamni yakarna bi mi lim sadaqa jaar yeey tuddu nako ci bi mi wax na nit ki maam yeppam day dok bam dess yi nga xamne bu fi bayiko ginnawam moko fi fek ginnaw bu faato mo xam bo xamne manam amon nako bo nopi jariñ ci aw nit wala mu yaatal ko ba ñi ñewat ginnawam jariñ fi wala dom ju bax ju fi bayi ju koy ñaanal wala ab kamil bo xamne sax bindon nako ñu tesare ko nit ñi di ci jang wala itam juma jo xamne tabax nako ginnawam wala itam xeyna keur go xamne da ko tabax ba nopi def ko waxfu ngir nit ñi nga xamne xeyna dekkun ci dekk ba yu deme non difa mana sutur lo wala itam ab tien bo xamne bënd na ko ngir nit ñi di ci naan loolu it wala itam ala sarax bo xamne genn na ko ci alalam ta bu ngoy genn fekk na ak wëram may ko nga xamne ci sagom la ko genn yoy yep it kon day melne bokku na ci li nga xamne bu nit ki faato du dok day wuy diko fekk fofu ta fofu mom ñepp xam nañu dara duy fa ndax moy fo xamne tay bo xasse joggi ci aduna dem fofa lenn lo nga la fa mëna fekk moy ay ñaan ak jëf yu bax yo doon def yo xamne fi exemple tay nga bokku ci ab société manam duggal fa sa xaaliss société bi limi gëndi mag ngay jot say action man nañu tay juma manes na jox exemple bu mel non tay bu fekkon dañuy tabax juma nga participer ci même bo fa nekatut manam ñay def lu bax ci juma jox action yow dalay fekk fa nga teud ko lool yakana lu am solo la nga xamne kay julit ñepp war nañ ci gorgolu ki ci bu baaxa baax lool nga wax itam ci manam mbir melna ni lepp luñu gis tambali gi xawa melne lu xawa new doole manes na ci am yakar ndax buñ ko tambale ci dundu gaay yu baax ya yunus bi sallallahu alayhi wasallam wacc ci tabi'une mbollem ñi nga xamni ñoo topal ci ginaam ñep rek ba ci ku bax ci sallallahu radiyallahu anhu da nga xamni itam melna ni njelbeen gu neew doole manam yag na fi waye nak kep ko gis ak aw doxinam ci njelbeen ñu don ko yeeram yag fami mujju dañ koy ñe lool it kan lima ci jox exemple rek moy juma ji xeyna bañ ko tambale legi mi ngi bëgg diré waye xeyna tay liñ ci door def lu melni li ci señ xana wa rek moy dafa nek lo xamne tay ki jugge ci Allah ba sax bu fekkone ñu julli te participer juma ji sañu ko wax ne ko do dugg ci juma ji ak mama ci bokk yam bokk giñ ci bokk yam nak motax ñu bëgg ko yaatal bu bëpp julit bo xamne amna yene den ci fenn alalam bobu ëllëgë bi fu jugge manam yiw wari ko fa mëna fekk ci motax ñu diko yaatal waye japp nañ ni niñ ko téyew buñ ko bayiwul mënañ ko tabaxal suñu bop ba mag te kenn duñu ci dégg
0: faté nga bal ma ci dagg gi manam sax juma borom xam xam bi pou depp nañ ci ne fene bu ko Yalla naté nangu nekul alal jumne mu dugg ci
1: deug la
0: misal nako ay yoon man na ma tuddé tout sax ño xamné xañ ay borom xaliss lañ
1: deug la
0: Yalla day melni leen di jox lepp te buñ ko défé ba nopp da ngay gis né juma ji sax doxut
1: buñ
0: fa joggé même bu féké bañu dund sax dañ dañ xawa fay nit ñi ñi julli ji ngir bëgg xaliss suñu démé rek juma démel lu taf
1: deug la
0: okay nga bal ma loolu dama ko bindon te akuma ci waye nekul ni sax neug Yalla buñ ko taxawal alal jumne man na ta dugg loolu lu mata bayyi xel
1: deug la moy loolu mu wax rek kon day melni dafa bok ci nga xamné Yalla da ci fiir am ndox comme moné wa annal masajid lillah du ciagne nak lepp fay dugg lepp lu fay dugg rek yalla mi nga xamne mom mo xam ñepp moy ségg moy xol li nga xamne bëgg ni tay bu juma ji xasse nopi dana ñong ci fann yépp moy xéetal nit ño xamne dañuy sawara def seen alal ci fofa ba juma ji taxaw leg nit dana ko romb sa xelam du ci dem wala bu ñuy woté bu déggé woté bi du ko jox yitté loolu lepp du ciagne ak ñakam yitté la wa yalla ci bofu mo nummut alalam dugg fa kon yoy yit yu mata bayyi xel la seigne cheikh na wax nako moy it waxat lu am solo moy it day melni bokku na ci ta'sir wala jeexit yi mi def moy beurep yi nga xamne dañ ko fay def moy beurep yu labi ndax bo xolé li wax ci imam safi'i ak imam malik day melé senu ngeel ben fofu dañ fa tan bi jangalé nangam dem ba mujju ñu def ko juma fi itam fi ñu def juma ji seigne bakkan ci garab gi mu dan wëru di jangalé mi ngi ci wettu juma ji non nga xam loolu itam fi liñ ko fi la nek di jangalé bañ jëlé ko fi yobbu ko ndiarém ci ndigal seigne minou sa mu nek fa imam ci juma ndiarém ji loolu nga waxe ci yëllese yaakaarna ku ne xam na ni mom ba légui mom bo déggé xissa bo mingal ko juma ji da nga xani mom alhamdullilahi rabbil alamin lolu maam tawfiq ju reere la ci wax ci momit nim ko waxe rek jumaa du lo xamni ab famé ko mom wala kenn ko mom ñepp ko bok kep ku dib julli rek am nga ci sañ dari na nak mbir mu nek du ñak ñu tek ko ci ay lox organiser ko ñom ñoy yor lepp lo xamne moy doxine wi ngir bam gëna ñong téggu ci ak muccu ay ba képp ku fa dugg xémem fa jaamu yalla xémem fa togi tam def la nga bëgg def ta mu depp li diina santane lool rek motax mu nekk ci bërepp bi di Touba Kodialé nekk itam ci loxol njabot gi ñu diko taxaw waye nak ñok julit ñep ño ci bokk yam wa kon lool ñep xam ko xamne itam liggéele dal bo xamne ubbi na ay buntam ngir képp ko xamne def lu baax ñor nako rawatine itam lu melne mu def lu baax ci neegub yalla bi nga xamne ben la ci yi nga xamne japp nañ ne bu noppé day bok ci yi nga xamne ci ndamul serigne bi lay bok ci jumaam jojje nekkon ci gabon kon bu ko defé inshallah dañuy ñew ci serigne Moustapha rek mom mi nga xamne mo fi téwal commission bi nga xamne ñoy saytu liggéey jumaa ji bim tambalé ba fim toll ni mu wax ci sen tour xeyna bu waxé dana léral liggéey jumaa ji bim tambalé ba fim toll ni fan la toll ci ab liggéey ak li nga xamne mo dess ci jumaa ji xeyna bu ko préciser mbokk yi nga xamne am nañu yene def sen yene ci liggéey jumaa ji dañ xam buntu yi ñi jaar ngir mën ci participer bu baaxa baax yalla jëf ci Moustapha
2: bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al-makin wa ala alihi wa sahbihi sayyid ridwan wa tamkin ginaaw buñu sante yalla julli ci yonentem bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi ni bokk yi nga xamne ñoo ñi setan yépp ak ñi nga xamne ñom lañu xekal jotaay bi tamale ko ci serigne bakki mi nga xamne moy modere jotaay bi di ko nuyu bu baax ci taxawayam ci kër gi ak ci yitté ji non lañu nuyu serigne cheikh na bu sobb mi nga xamne mo doon wax legi ci juma ak ku ci duggal alalam ak lam ko meuna jural ci ay tiyaba ak yiwu di rafetlu wax ji bu baax baax te ñaan sa worom yok wër gi te yok man gi te gëna selal xam xam bi di sante yalla bu baax baax di julli ci yenen tembu tedd bi di ñaanal nit cheikh mahamadul muntaha sunu borom subhanahu wa ta'ala yagal ko fi lol te may ko ak wër noni nañu ñaanalé suñu kilifa di cheikh mahamadul mamoun buzo khalifa serigne bakki kanni sa borom yagal ko fi lol te may ko ak wër te samako di sant bu baax di ñaanal mbolem jabotu serigne bakki kanni gi yépp sa borom may len ñu gudd fante and ko wër xamna damay leral tout rek ci kem li nga xamne mom mo gëna yok jotaay bi mo waral jotaay bi muy li jëm ci jumaa ji ak taxaway yi nga xamantene am nañ ko ci tem toll bam toll fi mu toll ndax jumaa ji mom yalla dogal na ne comme niko serigne bakki waxe legi rek yeene la jo xamantene jabotu serigne bakki kan gi yep ko am tambale ci ñafi jitu tambale ko ci serigne cheikh bousso mi nga xamantene moy ab khalifa am ba ni mu yexse ci serigne fallo ndax li lay xamal ni yeene joju seen yeene la moy bërepp bi mu nek doonan ab bërebam kenn ku ci nek bi nga bi ko yalla tabale ci say loxo sam nga ko taxawoko ba yalla dogal mu yexsi fi mu yexsi bu mu yexse ci loxoy serigne fallo nak ci la yalla dogal mo xalaat ne bërepp bu mel ni nga xamne serigne bakki kan defé nekkon doon fi liggéeyal yalla defé liggéeyal yonnabi sallallahu alayhi wasallam ni nekkon fi tam ci ndigalul serigne touba yalla nañ ñu jëmmal liggéey bobu mu gëna jëm kanam ba mo sababon mu andi won mu taxawalon jumaa ji taxawal ko nak ci ndigalul cheikh mahamadul muntaha mi nga xamantene moy khalifa general de mouride ci jamono bi nga xamantene mi ngi bëgg ta xeer wi demon fa laaj ko ndigal mu joxon ko ndigal boba ak legi xamna mi ngi tollu warna tollu ci ayat ndax mi ngi ñi ngi tégon xeer wi ci 2021 lañ ko tégon le 11 deuxième mois 2021 lañ tégon xeer wi tollok le 24 8 1444 ci rabiul awal serigne fallu mbacke mom serigne abdou khadir ñewon téwal fi cheikh mahamadul muntaha ginaaw bu lolu jallé ci lañ tambali liggéey bi tambali fondation bi momit ñing ko tambali ci le 11 12 mois 2022 lañ tambali fondation liggéey jumaa ji yaakar na ko gis jumaa ji fi mu tollu nga xamna njabot gi am nañ taxway bu ma seuk ci liggéey té amuñ ci benn djubloy luddul liggéeyal ci yalla ak liggéeyal ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak jëmmal liggéeyu señ touba bi ci tollu lissa ci yoonu l'islam jumaa ji nak bu ngeen ko gisee ni mu taxawé ni ak ni mu mel da ngeen xamné njabot gu farlu gu bëgg lu baax té am yene yi julli ñepp jariñu rek ñom ñoko taxawal ba mu toll ni bo xolé nek liggey bi melni ni avancé na lool ba fi nek ni ñi ngi toll ci coolas bi yegna coolé nañ ko ma nopi xana li ëpp ci li dess ci jumaaji ay finition la finition yi nak boko xolé da ngay daal xamne mi ngi tambalé ci lu jëm ci walu carreau faux plafond walu électricité ak sorol yi nga xamantene dañu wara juk bag ci jameter bi nga xamantene mom lañ soxla ndax bo xolé jumaaji taxaway bi jimmi taxaway yatuway jumaaji mi ngi tollu ci 400 mètres carrés 400 mètres carrés ci la tollu autour du jumaaji bo xolé mom mi ngi tollu ci 4.50 mètres ginnaw buñ ko koulé ba nopi nga xamne fi ne li dess ci liggéey bi te gëna amal solo nak mom moy phase bi nga xamantene ci lañ tollu muy phase li jëm ci walu carreau yi ndax jumaaji bo xolé dafa bok ci niñ ko wajalé def ko fon def ko plan bo xamanteni bi dafa mengo ak liñ nane nouvelle génération nga xamanteni dafa mengo ak tabax yi nga xamne ñom lañuy tabax ci jamono yi ñu tollu ci walu gep bo gisé may wax autour du jumaaji ni mu siggé moy fini bu yalla dogonon tay ba mu yegg même bo talu vandalité sax bo ubbé fenêtre yi rek danaka doy seuk ci mpiex ndax ni nga xamanteni mom lañ défa dé plan bi mu doon plan bu mucc ayib té noni lay amé lepp lo xamanteni li jumaa da koy am ci walu électricité ci walu ventilation ci walu climatiseur ak yépp yuñ ci programme ba paré na ndax bo xolé ci walu jamono yi nga xamanteni fi lañ toll nak mom li ñu gëna yitté wo moy naka lañuy def ba finition yi egg ndax finition yi mi ngi toll ci rax rax fi ne ci lañ wara djublu bu ko défé def carreau buñu jëgé ci carreau yi jall ci faux plafond bi da faux plafond bi sax moy jitu carreau yi buñ ko défé ba paré djublu ci carreau yi buñ carreau ba nopi nak djima djublu ci li nga xamantene mom moy soral yi nga xamantene dañu wara djuk ba ag ci jameter bi ndax bo xolé danaka djog nañ ñom ñep barasser ba tolok ki bi ba tolok jumaaji taxaway jumaaji nga xamantene danaka ben soral bi mo djew te ci fondation la tollu momit ñi ngi étudier plan bi pour bu ñewé ñu mën ko dali tambali ngir momit mu mëna djuk xamna dal jumaaji fi mu tollu mom kep ko xamanteni ki yalla dogal na yalla xir la ci jëf lu baax te yalla rek tax na nga xamne jumaaji yi moy yimi yitté wo ndax jumaa mom buñ koy tabax da nga xalaat ne ko am ciment jappal ne jumaaji yitté wonako ko am fer jappal ne jumaaji yitté wonako ko am carreau jappal ne jumaaji yitté wonako ko am peinture jappal ne jumaaji yitté wonako ak yeneen ak yeneen yo xamanteni lu jëm ci jumaa la te mu doon lo xamne boko defé da nga yegni yimi sa alal dugg ni ci jumaaji rek jappal ne lolu jumaaji yitté wonako ñi nga xamanteni itam ñokoy taxawu ñi ngi baye xel bu baaxit ñi nga xamne yalla dogalon na dugalon nañ ci seen alal ci njël ben gi te muy ñu ragniko xeyna sax bo bëgge tudd ci tudd turu ñepp day xawa ki sittu ak njabot gi nga xamanteni taxaw nañ ci taxaway bo xam taxaway bu rafet la ñom ñi ngi neñ ci ñaanal bu baax te di leen ci gëna soñu ndax comme niko señ bi waxe legi rek mbir buñ ko dé tambali du ciagi ne ku jog rek man ci dugal sa alal ndax yalla itam dafa am lo xamne bu bëggé dimbalé nit ki rek ci la koy xirtal ndax nit lu bax da na ko jégé lool waxtu wu nek mu bëgg ci jëm juk jëm tuddu ci mëna jëm loolu nak bu kenn japp né sax ya fu sawala dara way da ngay jima gurgurlu ci gëm né lu bax foko fekk rek war nga ci mëna duggal sa loxo kon dal jumaaji mom nañu xamné li fi lañ tollu ci walu liggéey fi lañ tollu itam ci li liggéey bi yitté wo ñi ngi bayé xel képp ko xamanteni ki yalla dogal na nga am yitté def ci lu bax ñi ngi la ciy talal loxo comme ni ko serigne mbacke waxe legi ci lepp lo xamanteni ni rek luy tax juma mana jëm ci kanam la baan ko xamna ñu daane suñu kaddu fofu baye serigne mbacke mo
1: def serigne moustapha yakarna dem leral ci tolluway juma ji mbokk yep baye nañ ko xel te deg nañ ko bu baax te leral nañ te yakarna itam yim wax ne mo dess ci juma ji mom rek lañ baaxu xam ci le juma di soxla tawat na bu tolle fi mu tollu muy ci finition yi kon loolu itam ubbil buntu la bo xamne ubbil nañ ci kep ko xamne manam bëgg nga def sa alal ci yoonu yalla bëgg ko jaar la ci buntu bi nga xamne mën na nek buntu sadaqa jariya wala itam deñ ci sa alal fo xamne manam loola di gën di dundu manam yi wo di gëna yok ci yow moy lima jublu wax rek moy comme loola señ cheikh na wax legi rek juma ji mom dafa dañu bëgg mu nekk ci mbokk ci mom masjid hamiri baña bokk ci masjid yo xamne mom daris lay do mom nekk

بما

ومن مقايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

我们。

بما

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن

بما محمد

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

ومن يقل في دمه هدى لموت سيما فيه.

ومن مجايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.